sa ci ci rew mi sacci nak yoy lañu gis yi nga xamne dañuy fop manam ñew jël mobile ñew jël télé wala laptop wala xaliss amna sacci yi gëna graw yu nekk ci réew mi yo xamne pen rek lañu amé pen ay million lañu sacci way ki sacci ben mobile wala sax 500 amna ko xamne ben saynam ay million lay sacc kon naka lañuy def ak ñi yo kema wayana layla ala dula taxanya fekuma way sa yo xey rek ya nga ut ko nax yo dal sa xey yeb lool la tek deal rek

jeureujeuf ba tay nuyu ko rek Moussa Djine Moussa ma nglay nuyu lu bari bari mom borom bax la kenn la ci ñun mom Moussa Djine borom djinne yi mom moy ministre bi yor walu jankha ji mom moko de wax mom Moussa mbok non na la sacci sonal na wa rew mi ligo lig sax nga dekk ak sacci balang ko xam fekk rayna la li gëna graw nak moy sacci legi ni ñuy sacce sacci def daan neub tuddu yoot way legi sacci daf naan dang nga koy gis muy sacci ndax ki nga xamne dañ fekk mu tiyé mobile am ñu fokkarti ko mobile bimu tiyé ci loxom ñu jël ko ci loxom muy bañ ñu jam ko my friend digg beccu ndara kam muy yuxu naan sacci naan sacci naan sacci ken topul wul ko ken waxul ko bem dugg ci ben keur ne sarax te ñu bari ñu ngi jambat keur gogu ñuy dugg manam buñ sacce rek ci keur gogu lañuy dugg te buñ duggé rek raw nañ ndax jotul ñu jog ci lolu mu am lego leg koñ yo xamne sax do fa ñëmé jaar ndax la fay taxaw ci gune té lañ fay taxawé moy safan war rek lu bon rek

0: li olof di wax deug la de lo mus mus sa goro gën la mus mom mi xam ay jafé jafé jab domam ba paré may lako manam xamna di ni domam mel mu neubul lako may lako motax olof mu ne lo mus mus sa goro gën la mus mom mi xam ay bi domam neubul lako mata lego le nga bok ak ker nit muy def naka sudul nonu so defé li nga wara def ñu né dafa añaan dafa soxor way bu lay def mom duñ wax manam liñu nane naka la duñ wax ki togn duñ dé wax mom duñ ko dé wax dara ki fayu dal lañ xam bo fayo ñu jox la yépp way ki togn mom faté nañ mbiram tehit non na la satchi dañuy am gannaay buntu bu len teñ te xam nañ nuñ koy dajje wala nuñ koy ubbe lego leg bagla profi manam bagla profi ngeen di def ni lego leg dañ koy dog jaar fa luñ koy doge xam nga am nañ luñ koy doge wa legi naka la nit di teddi ci neeg di nelaw leg nga dajji buntu ba buntu bi dajje ko nga duggu te yegut la nga jël lula neex genna dem degna sax ben audio am kuy wax mune legi xam nga nuñuy defam dañuy ñew ci kër gi rek sa mita bi lañuy off su ko defé yow nga fogné sa cash power bi mo jeex su ko defé nga genn bo genné rek am ku porte dugg wala ñu def la lo xamné doto xam fo né ñu def la ñuy def dem wa li neexna legoleg ci mbolo ngay ne sax ñu naan len sen poche yi bay len xel ci sen poche fekk ka la koy wax mu ngey set ban poche ci fess waaw li fan la ñoo mucce yow juma ji nga xamne sa lañuy jammo yalla nga simi sa dal genn ñu hen ko way xam nga dal yi nga indi won sa tank bi yag na dugg ci yoyu bu dugge da nga xam yi ya ko mom wala momoko way boko jawale tamine ha nga baye fa sa yoss way da ngay genn do gis sa dal te do fa gis benen dal bu tol kon lo lan la lo meuna wax acha ñu jël yeg leg yebani su ko defé delsi wat andat ak yeen
1: yo no def yaangi melni ku am stress de
2: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu graw
1: yo loy stress afusel mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service
2: lebal ma
1: lay lolu waaw ma la ko wax afusel rek jëm ñoy su khalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
2: haral dé kon jëra tout may daw bay daanu pour jënd ci crédit
1: dédit li nga am pour def yo mané be bugga dé ñu néle coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
2: tak tak rek
1: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
2: lolu yombana dé mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
1: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem ba jéxal crédit afusel ñu néla né ñu sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
2: kon xara ma sét ba xam té du start ou tri du has la
1: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
2: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
1: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mën nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
3: Afrizo, the Gambia's leading network.

0: ñu jël ki ci line bi. Salaamaaleykum.
1: Allo. Maaleykum salaam.
0: Oncle Khalifa. Allo. Salaamaaleykum.
1: Allo. Maaleykum salaam.
0: Mbaye ak yam jamm rek.
1: Do nga ne dana promote Adama Life.
0: Bonne promo.
1: Ah, nga ne mu sponsor sa programme bi.
0: Waaw, koku dafa promote bopam ba pare.
1: Ay, mané. Tapali la. Haris bi xam nga kan ko ko jox.
0: Kan?
1: Anchu moko ko jox.
0: Ah, bo sam la di?
1: Dede.
0: Ah.
1: Anchu moko wax ni demal.
0: Ah.
1: Ñu ñoo alon tax man mom ak Anchu. Momu duggal ci bir.
0: Ah, bayil.
1: Bay ñu ci corridor bi.
0: Ah, kon lool la.
1: Ligéte mom lool la dem defi ji.
0: Ah, defu na lu baax de.
1: Isu.
0: Waay.
1: Isim. Yo, nga ni.
0: Waaw.
1: Ila yo ya ñimi yaala.
0: Ah, lu sa nga lool? Oncle.
1: Ah, mako wax da nga ñimi yaala.
0: Ya, lool ke yaaw.
1: Yo, nga ni.
0: Ah.
1: Nga ni so bo ci gisé lu ñuul.
0: Waaw, seppi ko sanni.
1: Ya ko wax de.
0: Ah. Aw amul
1: yow kéro sa jabar yéda sow
0: waaw
1: tu la gété bu rafé nga jogé fali accroché nga né ko mu def ko ci sow bi
0: waaw
1: xana do lu ñuul nga fa def
0: deud bokk
1: naka la sacha yi di baye
0: deud wax di
1: sacha yi bayu ci dara ay law sa bopay yow ngay encore sacha yi jël lu señ di ko def ci sow
0: hein
1: be paré nga gestu tay nga ñu taxaw ci rédo bi tay xam nga lan la bul tax ma wax la sa bopay de
0: gaay lay deglu de
1: yo demal fele
0: mané ko aduna ak lay deglu de
1: tay mané demal
0: aduna la mané aduna ngi lay hatte de
1: mané ma tay mako wax li nga def la adama lay system yi lim def la ko wax
0: la
1: antu moko jox xaliss bu suma kanam lim yeta ñoo duga mu do dem be fofu non
0: jaaray
1: dafa ñu ci corridor bi dem taxé yi ci ne mo moko joxe
0: jaaray mu ne ana fat fay
1: ci yo ci nekk ni kama jot na la kamaj na la
0: dir way opuna de way ongul lolo opuna de way yo ling fi wax yeb ah man ben wax rek la wax nga daw set ah ah way ongul bi de ni wute na ongul mat mou hmm

0: bimba min kolla e fali bayraro ya e ka bala kata ko ke kanana ko so fino akabalu atarolla so bot e ka kata gara solto ino ka beke fam ko te jino kata buka sila mota te prank nola so bi le sorla te kan na te prank kata bake ino sala barka bake ino alta na youtube oto makuras prank aleta le subscribe wole fanam bentol fanam makoy la ino okay ala barka bar na ta kamana ala barka le yo happy new year ino guy merry christmas ala barka bake na ta de yo abarinkan ala barka ala barka de ala barka de fire receive drone hello hello morgue
1: ah
0: inimbara
1: inimbara
0: ngo boy ala dabiti sa nga sotole nga sotole sa nga mra ko pour bloquer l'état bloquer l'hôpital ale nga sotole abanyadi yemna fadu o nga bloko le soro jang mi yalan ko nyenta ke sambale ngo ela falo bi jele kodi
1: ah
0: okay ha so e ba bloko sambale jele la
1: bolo nga sambal
0: kirim $5 ya
1: ha
0: iko because nga bi 3000 bloko ha nga me 3000 bloko ha bolom 3000 bloko ha 3000 bloko ha malam fay be do leta la bang fay dama ba sambanolal
1: ah
0: idama ba sambanolal
1: anduma ba sambal ko na sa so bi la fa ko na sa mo tro ba
0: ko okay say 3000 block wo be kala jeleti 55 amma koy jeba 3000 block ha 3000 block by 5 3000 3000 by 5000 5 times 50 okay omo 15000 ringa 15 nga okay 15000 nga okay ha san ngoy wef soto le bamfo ha
1: lo ha na sorole
0: okay san wotum ba dundula wef tole munduma le basta la no bile fo okay akoni mparete donc hey nkonta fly binta fly soma mo fly pour mo mo mo même parete kana pour gagne do ko ke ka fanyari 15000 fly mo ko ri tahan
1: hello
0: aha
1: ngo mo la ko mo di angi
0: ngo
1: ah
0: yalante bota nang bota uk le
1: ah
0: okay na ko rato jang yar fam mo do le bi jam min ka bloko lo no jang so kabrin nata nang nata tan wa bunda do so ye ko rañi dindala le say already bara amari
1: yeah.
0: Amari ko jang bloko ni ata bola jang because ni momo ya bondi jang e ba man toralal so mbige nga pousse pousse do l'état nga fenke do l'état non nga serette do l'état non ha wonata le fo so ko na jang a start ka fenke hello
1: yeah,
0: ha yeah. Kabrati a start drone saya king so kabri saya king so atebe l'hôpital on rani saya so mbige kunun ko fanan nada nga do fanantana hello
1: ha nge moy kanne hello ngo
0: ha kabri nga fananta wona la dindi wol fo bi le nata so kabri wo ya start ka yorona ni bloko jolonta singota singo katita
1: yo ngo ya ka mo nge la hello hello
0: ngo nyin sondale 15000 nyin ka bole tala
1: hani sa mo sonde lati ba mo sonde ngo hello
0: ay anin sana la vift
1: ah asra sana isabari ngo hello na jeba hello
0: okay, nkwale amoyla ka binanu la.
1: Ngo Hello.
2: So, so good.

0: de fof wacca daru bu subala nuy na la lu bare bare de hol mako e fal yimay tuddu sen time la won li motax danuñ norsi wala buñ ñëwaan duñ fi yagg yagam yakamti na ñoo ñi bi tay mbob op dafa neex nak ben nga door ci cireek mbum ji ma fe mu tang mi
1: kanga kutula kanga kanga kutula kanga kanga kutula kanga kanga kutula kanga
0: ngeen dem golo golo lant wala run namba
1: boloke boloke
0: wala sub ñor nam
1: boloke boloke boloke boloke boloke
0: ngon ngon ngeen dem fil ba rewetana daan neex nak rewetana.

0: Baptist Men 26, applications are invited from suitably qualified persons to fill the following vacant positions at St. Joseph Senior Secondary School in the following subjects: Business Management, Economics, Accounting, Commerce, Mathematics, Further Maths, English Language, Literature in English, French, CRK, IRK, Visual Arts, ICT, Physics and Chemistry, History, Government, Civics, Geography, Biology, General Science, Health Science, Agri-Science, Home Science, Physical Education. Requirements: all applicants must possess HTC, BED, first degree from a recognized university, must be computer literate. All interested candidates should submit their application together with photocopies of all relevant documents on or before 22nd August 2026. Address to the Administration, St. Joseph Senior Secondary School, Banjo. For more information, contact 2099034-9988514 or 720-7039.
1: Assalamu alaikum, Mbadin Lamwailal. Kondelta Kelanyami, every Thursday, Molokabonang Gambia Fire Rescue Services Tanko Abunda. Kanana Jang West Coast Radio Konojang Kakacha Soto Aning Mole Aning Mol Fengol Minsunta Fire Service Lodoku Kenya Aning Fengol min sunta na dinkiral toko dimbal aning emergency minka soto na dinkiral kono bi telebijang Alphonse Gomez aning ndokonyo are studio kono jang.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deglu ka di ngi len di nuy kep ko ne sa tour ak sa sante di len nuy di len ngiram di len na ci sen jam yeram. Di len wax na dañ ko faralé di amé rek alhamis bu jot jëmele ko ci commencé ko ci juroom ñaar waxtu ba jëmele ko ci juroom ñetti waxtu ci goudé bi di waxtane mbir mi nga xamné mi ngay faral di am fi ci bir Gambie ñi ngi joggé félé ci Gambie fa and rescue service té na ma ngi and ak suma ko woga ku ñew Alphonse Gomez man la seen dom seen bokk seen hawri awukébé bala ñi def len rek xamna di nuy ñi nga xamné ñoy poura parce que nek na ñi nga xamné ñu sponsor programme ñi ngi leen di nuyu di leen sante di leen jaajeufé di nuyu ki nga xamné moy signe ci fay officer bi ba ci last passage mi nga xamné mi ngi liggé fi ci Gambie fay anes gi sa di nuyu képp ki nga xamné ci gratuité nga di nuyu tam ñi nga xamné ñi ngi liggé fi ci West Coast Radio
1: abarka awa ila kontondiro fanang manni na fanam mol fanam milke la moy ñim programme wala ani mol fanam milka kolke na bawo anka fole wati wati ñim programme mo mol bela programme mol ti kolal fanam milka kolke wol fanan kalaf ila la faro fanan afanan kumaya tale bawo antol jikita ko nakacha wo mum bela nafati nakacha jama jama akasung fire service la doku aning mol nyantang mone kala fanan ka nyimantoro dol kele so iba jale ko nim mol kan dabula programo kono abe kele fenne tim yalon ko mol be se karano ato bawo antol mim bijang amang control la be long bari nga chancellor soto trom pour kana na jang nale si nga ko ni kacha ngito momo ngito ko momo ay la faro mi soto na ay fana ye kol ken ay badjal ko ay kele fenati mi yalon ko abi mol bi nafalale awa kon dalta ke la nyami wati wati ni mol natar jan jang ka topic le nati na mi yalon ko njikito ko na banko kono wole bi mol disturb kam bake bawo fire service la do ko ko yalon nyami dimba fa kata rescue la mol ko mol min jolonta kolon kono ni boto yi kata artiro traffic accident ye mol fanan soto mialon ko wol fanan bi ba dala fanan wol fanan bi mol rescue kang wala bi bato do ko kekang so bi nga kacha min nati na jang wolem di causes of fire outbreak munika dimbal sabo ana danangol to wala na kordato wala na doku dulalto ando njikita ko fenjemal wolle bije mialon ko akadimba kosle bari say ni ñi fengol jibi mingena triata kadimba kos na suhol kono wala na doku dul wala ñi dinkiralto wolem kurangoti bawo kurango amu feneti mialon ko mba nafa kanne mbi mu nafan kan kurangola dungulung ando ni tatan na ñi dulalto ko doku dulalto suho kono na weldam welderin dulalto dawo dani tata kurango webe wole use gang fen dula jamalto jangambia andu kurango mum feneti mialon ko aka tinyaro kele aka maloro kele dimbalem so ibajalo ko nyin kurango amul nyanta ka nyin kurango nyin fahamle ya understand ibajalo ko ni ya faham ya nyin kurango nyin understand abi fen jamal talala abi tinyar jamal talala awa so ngaji ngigito ko ning topic ning kumayata bake
2: boki de lugar rek kon ñu len ko waxe alhamis bu jott de ngi ko faral di waxtane mbir bi nga xamna ni modi indi yaax yaax ci bir dekk bi parce ñi nga xamna ni ñoy ga mefa industry service dañ wax ne dinañ save people life and property den mota sa su nek dañ de gene ci radio di waxtane ni ñi nak lañuy defé be li nga xamna ni moy emergency bi xew ci bir dekk bi be muna wañe ko because gis nañ ne surtout ci sisin buñ nek na li nga xamne ne daf di bari torop parce que sing ligue na nek li nga xamne ni most of the people dem believe na face ça mo ci ligue kon alphonse dum ko wé dedet dañ de rescue nit ñi nga xamne ni life yi nga xamne ni ñi ngi dugga ci biten mais wala ci geej bi parce que am nañ different season yi nga xamne ñi ngi ci geej bi waye tay nak topic buñ fossene waxtane ko ak mbokki deglu kat yi ak bu nga xamne yaangi bëgg deglu te mëna am access pour deglu moy common causes of fire outbreak mbir bi nga xamne ni moy wara safare di am ci biir dekk bi tay loolu lañ fossene waxtane ko nek na topic bu nga xamne ni dafa wide waye time fu mu yem rek fofu lañ koy yema ak mom waye foss liñ ci waxtane ak yeen dafa nek electricity because gis nañ ne nowadays fo munta dem ni ñaa ngay use electricity mota tane ñi na haal ñi fossiyene waxtane ne ko topi bi nga xamne ne lu fi est nak yaaga nañ ko diko waxtane dañ ko di waxtane sa su nek waye ba legi duñ mëna baye diko waxtane because gis nañ ne mbir bi nga xamne ni moy safara gis nañ ne most of the time su dey happen electricity bi moko di cause mota tane ñi nañu waxtane waasi pour ñu fatelikul mbokki dekkami
1: abarka awa ay baajelo ko kurango ko nga fo ñami ay na fa sotol en tol da dinkralto ka use le ani du la jemal to la ani nya sifa sifato ka use le pour lampol ka use le pour tabirol na wañol to ani na officeol to ka kurango use le ni na wel len du la ka kurango le use pour ke la ni bagasol ni soudé so ibajal ko kurango fanang ay tiñar jemal fanang kos le na dinkralto ko mo jemal fote niola mo jemal injury soto dimbalto mo jamal fota ila bagaso la ñing kurangoto andu ibajal ko ñim be fenewo sabu mialon ko nim moli wo faham ibajal ko kurango la tiñaro abe talala le pake so mol ñanta fen faham la le ko kurango toña mba mimu na fanga kan kurango la ando fanan ka tiñaro kele bari ñanta ñin ne kela pour nga fata ñing kurango la masibo la baaw nga lon ko kurango ko kurango ka dimba bondi fereng wote kela bari ni mool ya faham dron abe talala le awa ni nata nang ñing electricity fire minka jama kos wolem modoku mom ya lon ko ay doko no wolem qualify electrician wala yena nang bagasol to quality electrical material walem bagas joran kendol because ni bungolo funi pareta e ka jorangol e ka bagasol le sanang andu bagasol ngaje ko ni dunta marché ko no bagasol ning e PCR ne bari e PCR nyami ye e quality ila quality fanam be ñoyé wala nyama so bagasol ni natam bagasol ko no ko ye filol soto jele ye socket soto jele ye bol soto jele ye even brigal fanan soto jël mi yalon ko ñimum bem ñimum ba gasul ti mi yalon ko afanan ko use ni nata nan kurango kurango la doku nya so bel ko andu ba gasul ñing ñant kele ba gasul ti mi yalon ko ye quality soto le bawo kurango anin a symbole kanana so iba jël ko ni ba gasul sam mi yalon ko ate ñing symbole ñin tano la wali ne wara na hani nay kurango ta ate menu la kurango bala so iba jël ko ñin ñin naka ke ba gasul ti mi yalon ko wala ka dimba ñing kos. So mjikito ko awako bagasol is very important bawo nimbungolota fona pareta drone ikajelo ko ikadulal bundile damialon ko filol nyanta talaje ani you know pvc pipe ol be nyanta dunaje andu nimfengol be nyanta kele fengol timialon ko ibijile they are in place ko pvc pipe molbi yalon ne ko filol ka dun jelto bari ye filol sang yena filol dundi wo nyama amu feneti mialon ko molbe yalon ya kami cos bawo filo ni filo ke if imake pvc pipe kono nyino sa kino wala ni filo meta nyao nya ase common no na common to drong abe filo nying abe fenga because anka jelo ko mo jamal ka wayarin kele wati jang e manyin fenko nying ka jiga e mam bulo ka jibe fo woyal ñing kététen wala ñim bungo ñing kététen so bajalo ko ñim mu fénéti mi yal ko ak mayata pour ko filol ke a pvc pipe ko no so ngamene ko awa ñim mu fénéti ñim mu fén foloti fana ab dabi fengol ko no mi yalon ko akadimba kosle
2: ya lack of power in
1: ya
2: ngoki deglu kadi rek ñoko degando ginnabu alphonse wa helolu ci source gis nañ na nek na mbir bu nga xamna ni most of the time moko de cause because yakarna niki so sampe sen nek ba pere so koy finishing bi deug la finishing bi dafa metti way li nga xamne ni electricité nit ñi dañ wara concern very much no matter lum expensive yu dañ wara consider pour elect bu ñu indal li nga xamne ni moy yaaw yaaw kon alphonse mu ko waxe nañ mek so suñ de jinda bagage ñi dinde bagage yi nga xamne ni mo gën because so hole so sampa ka di suñ de sampa de ndi bay place bi nga xamne ni fofu ngay dugal li nga xamne ni moy fil bi te yakarna na fil bi ke bu ko koy waye ku ne na nga mek sure kon alphonse mu ko waxe nga je out niki nga xamné ni ligéyam dafa sét ci loxam ci mbiri électricité nda nga make sure tam nga jënd bagage yi nga xamné ni di adi quality one même dafa cher way nga def ko rek pour ar sa family bu ng fay ñew duggal ak yow ci sa bop parce que so ligéy be adi be last minute nga ñew def li nga xamné ni def lay indi ya xaw li nga ligéyon ay ati at danaka amu sas kon motay ñi wax mbokki gambien bi nañ mek so kep ki nga xamne ya ngay def wayarun na nga jënd bagage yi nga xamne ni mo nekati quality one na nga out ki nga xamne ni tam ligéyam set na ci li nga xamne ni moy wayarun motay always dañ di wax nañ suñ de wayarun buñ de bay pbc pipe gana nañ de make so fil li nañ ko lay duggal ci bir pbc pipe because nek na li nga xamne daf de meuna protect fil bi daf la de meuna protect li nga xamne moy mbirum safara because fil su fekke na dang ko baye nonu at times goes daf de meuna spark te su spark at the end of the day lu may indi moy li nga xamne moy safara kon mbokki gambiane nañ de sourale lolu bu ba ak lum ser nañ make so nañ de jënde di quality bagage nañ out ki nga xamne ni loxom set na ci li nga xamne moy wéyar buñ de hol ne dank su ron ki suma bokala wala ki suma li la suma ko oyé du spend much more money then na nga bul de soural nañ de soural li nga xamne ni elek du indi li nga xamne moy yaaw yaaw
1: abarka awam ni boto je fanan nga nanam fula ñangoto fanan awan so bitam min jikitam min fanan ko wala ko fanan ka dimba ko wala overload wolem ka bagas o ka bagasul bagas jamal konek socket killing wala dula killing bawo nga lonko overload mu fenneti mialonko asedimba cos no wala akatimba cos ne itata dawda ye overload moy la je dron e balon nako ni mu fenet mialonko atambitale so andu fen tambirngo nga lonneko ama betia akatinyaro leke so wala nanka mol yamar wati overload fana mu fenneti mialonko akatimba cos le ningo overload wolem comme ni ye adopte ba won ka jël ko wa do mol ka wall socket soto dam yalon ko ika connectiono ke jël ke ise mobile connect no jël to wala ise frigo connect wala ise connectiono ke no da jeto bari ka jël ko mol ka courant ñu fana wa don ka externe wa don ka adoptal connect le mi yalon ko aka hu sabanani lulu soto wala tambi woto ba jël ko mol ka mondol bi yele ika connectiono ka chaja ke jël mobile ko ke jël ye fana la ko keje ye courant ferro passerang wala ploko keji wala tele wala fendu ibayul ko bagas lulu wala woro ibayul ko ni mu feneti mialon ko wollem overload ti andu ning yekurangu ning overload ni bagasol min be connecta je e be manke sembe kelenti andu dimba wala katam katama ni bagasol kono wala ye adopta min kono connect asekano wo adopta ning amanke wo quality mialon ko asey ni bagasol be tano so wala nanka molbe yamar ye overload fana mu feneti mialon ko aka dimba kosle bawo ning ngalon ko ni overload keta drong atinyaro bijele so molen hakilotu overload to nimbe bagasol konekla ngakata ankana dulanying overload naketa soketolem wala naketa ye adoptele konek ye fula saba keje wala ni ba keleje bagasol fanam bijele mi anko ye sembo soto anyoete ni kom ni nata nan disim feruo mi mulka pasiro ke minna wo fana ay wo sembo sotole ni nata nan frijo fana anin ay sembo sotole anin di prise anin ketulol ni mu fenenti mi alanko ye sembo soto nyotele so nin overload ketet drone a tinyaro ka kele so a moli haklotu ka bagas jamal konek a dula kelen wo fana ka tinyaro kele
2: ah boki gambenti be legui da ñi nga xamne ci ñi ci mbir bi nga xamne ni some of the causes of fire outbreak in the Gambia bir bi nga xamne ni moy wara safare di gene ci bir Gambia bi electricity nek la li nga xamne ni suñ ko doon wax fakna be elexa topic bu du je way gën tam diñ sonu di waxa Gambian nañ dem mexo bagage yi nga xamne ni electricity lañ ko use nañ dey jënd bagage yu bax nañ jënd bagage yi quoi spécialiste li nga xamne ni moy socket yi nek na mbir bi nga xamne nit ñi dañ ci wara very careful nañ dey jënd di quality one jëbalé ko ci bols yi yoy yëp nek na mbir bi nga xamne def dem na ko safara ginaaw bo alphonse waxe li nga xamne ni moy po lifin overloading because gis nañ na most of the time nit ñi dañ dem na overload surtout so xolé sa alphonse time bu nekk ni because gis nañ legui daf de tangay nit ñangi def di socket diko extend ngir lan ñu mëna am access ci li nga xamne ni moy current bi way nañ make so tam suñu dey def lolu nañ ko dey def at the safe side kon num ko waxe rek suñ de def overloading bi nañ de bay xel li nga xamne ni moy fere current li nga xamne ni moy naka kettle li nga xamne ni moy fridge li nga xamne ni moy tele li yob nek ñenti mbir yi nek na li nga xamne ni daf di jël current bu baax te dafa am doole amna doole bi nga xamne ni soko bayiw xer rek mën na indi li nga xamne ni moy yaax yaax motax ñi di wa always nit ñi buñ de overload because overloading electric materials yi route daf di indi yaax yaax bala may gëna sori sa ci overloading bi li nga xamne ni moy adapter buñ koy jënd nañ dem mexo ñu jënd li nga xamne ni adapter bu baax la way su fekke ne ya nga melni man fi tay affaire yi kuren yi xam lolu ci lu bari nga dem rek ñene la li nangam lay jar nga jënd yobu sa kër nga dem rek proko direct nga jël ko overload ko at the end of the day ba nga realize le xew fekk def na li nga xamne ni moy ya haya wala indi na li nga xamne ni safara ci sa bir kër la bimu indi la ya haya bo xamne ni danaka amun jeriñ mota always dañ lay wax soy jënd bagage yi nga mexo nga jënd bagage yu ba wala su fekke nek nga ki nga xamna ni bagage yi xamulo ci lu bari nga laacc ñi nga xamna ni xamnañ nga jënd bagage yi nga xamna ni ding ko mëna dina mëna atane sa lifin bi socket bi te nañ mexo tam nañ bay overloading bi di extend adapter di ko extend yo xamulo li lum la day jura because kon numa la koy waxe rek because gis nañ ne time bi ñi ci time tangabe nek nga ki nga xamne yaangi jël adapter nga plug ko ci socket bi way adapter bobu no maybe mu ngey jël 3 or 4 pin way si bi 3 or 4 pin yo yaang fa bëgg plug li nga xamne ni moy fridge yaang fa bëgg plug li nga xamne ni fer courant jumale ko ci tele ak ketul li yeb nek na mbir bi nga xamne ni dafa am doole daf di jël current bu baax soko defé rek always dina indi li nga xamne ni moy spark te spark fum am nak safara dina gene te safara bo su fekke def nga ko yow nekulo fa atenulo ko bala ngay yeglu xew fek li nga xamne ni moy safara gene na ci bi ne te gis nañ ne safara bi nga xamne ni electricity moko de cause dafa nek mbir bi nga xamne ni dafa am doole trop dafa am doole kon dañ de mexo overloading bi nañ ko baye su fekke mu ne nek leg sur special kettle suñ ne plug kettle alphonse nek na mbir bu nga xamne is very important soko plugé nga atene ko wala nga plug li nga xamne moy fer courant lolep nek na mbir bu nga xamne sokoy plug ci adapter nañ ko atene because dafa nek mbir bu nga xamne dafa am doole surtout kon numa ko waxe ci starting bi nek nga ni ki nga xamne affaire bagage courant yi xamulo ci lu bari yo dag ngay dem jënd rek nga ñu indi tek kon nañ de bàyyi xel lu baax, nañ bàyyi li nga xam ne ni muy overloading bi, because nekkul li nga xam ne ni dafa siif.
1: Jërëjëf aw si sa wax si sa wax bi. Xam naa ne aw léegi ñu bëri war nañ si bàyyi xel si wàllum courant, because boo seetee fii si suñu réew gis nañ yaahu courant lum def. Ñu bëri ñàkk nañ seen bakken si courant. Ñu bëri am nañ gaañu-gaañu yoo xam ne def leen lor léegi nii. Ñu bëri tamit ñàkk nañ seen bagage. So boo seetee lu dee waral ay façon yi nii mooy wax buñ nekk di wax ni mooy courant. So gëm naa ne awa léegi dañ si war a bàyyi xel trop naka la ñu yuusee courant. Because courant nekk na loo xam ne lor nañ ñu bëri.
2: Ba pare
1: boo seetee li fin ay lu ñu war a génne pour install courant bi dëgg-dëgg seer na, waaye awa gis xam naa ne yes luñ yuus si tabax kër gi bagage yi courant moo ko gën a yomba. So yaakaar naa ne léegi war nañu métraay ñu make sure that ñu jënd bagage, bu ñu jënd bagage ñu seet bagage boo xam ne dafa baax pour suñ karange, because it is much safer pour nga am bagage yoo xam ne dañ correct nga tëdd si with a comfortable mind si xel boo xam ne dafa dal. Balaa ngaa jënd bagage yoo xam ne every day wala tey ëllëg nga am masse, wala tey ëllëg ñu ne la bol bi dafa fay, wala tey ëllëg nga dafa yaahu, wala tey ëllëg ñu ne la ah fii nii mu ngi masse, de boo laalee fii mu ngi masse, wala boo onee socket bi daf mu ngi masse. So da ngaa gis ne lii dafa nekk loo xam ne dañ si war a bàyyi xel trop. Because any time bu happ ne courant safara fu mu am rek am na lu yaahu foofu noonu. Bu dee dafa MC adopte rek adopte boobu noonu dafa yaahu. Bu dee dafa MC si socket bi socket boobu noonu dafa di blow. Waaw waxaatuma su wàccee ba si kër gi wala laal télé bi wala dugg si yeneen bagage.
2: Wala so, yaa fëppul ak lu mel ni téléphone
1: ni. Yeah, so
2: daf dee mun a yaaxa téléphone wala mu yaaxa charge système.
1: Yeah, so da nga gis ne electricity dafa nekk loo xam ne foo dem fii Gambia ñu ngi koo jëfandiku. Te boo seetee niñ dee jëfandoo electricity xam naa ne buñ si bàyyee xel si liñ nekk di wax ni dafa wax na waxuñ ne du amaat de waaye dafa wàññeeku. Because boo foo dem fii nga amut kër, amut suñ offices, amut fuñ place yi liggéey, suñ place yi liggéey courant moo ko dee yóbbu. Ba pare buñ bàyyee xel si courant daf ñu lifin. Awa am na tamit leneen ñoo xam ne dama bugg a tamit pour ñu yëgal nit ñi mooy xam nga niñ dee yuusee courant. Because léegi yoo léegi courant dañu wax ne overloading bi ak jënd bagage yi, waaye léegi mun nga am yooyu noonu, waaye tamit boo ko yuusee wala boo ko connectee nga bañ a ngay génna nga bàyyi ko fayuloo ko on attended electricity dafa dee mun a cause safara. Because courant boo ko yuusee ba booy génna da nga war a make sure that nga fay, wala boo nekkee di caaj, wala boo nekkee any equipment boo nekk di use boo ko booy génna nekkuloo di use loo yooyu noonu da nga ko war a fay. Xam naa ne loolu dafa important trop. Am na yeneen bagage yoo xam ne yooyu dañ ko liggéey pour mu yàgga si courant, waaye am na yeneen bagage yoo xam ne yooyu dañ ko liggéey pour mu bañ a yàgga si courant. Boo ko yuusee booy génn rek da nga ko war a fay nga dem, because courant boo noo ko bàyyi nekkoo di ko use courant mu ngi foofu noonu, safara mu ngi fa. So any spark bu xewee bu dee nekkoo fa, bu dee dal na si socket bi, bu dee dal na si bol bi nga bàyyi, wala yaa ngi si sa néeg bi nga bàyyi fa bol bi mu ngi tàkka, wala yaa ngi sa néeg bi nga bàyyi mobile bi mu ngi caaj foofu noonu nga génna, courant am na foofu noonu, safara mooy fa. So anything mun na happen. So on attended electricity boobu dafa nekk loo xam ne di seefut lu bëri bëri loolu moo ko di cause. Léegi boo demee si kër yi nga fekk safara, boo laajee borom kër gi lu waral safara daf la dee ne ah man sumay bay time ma doon génna de courant am na, waaye dama fay suma lifin bi yëpp. Da gis so da ngaa gis ne boo fayee sa néeg bi yëpp, boo fayee everything, yaakaaruma safara dina mun a am. Bu ñëwee dafay MC breaker bi wala dafa MC meter bi. So awa on attended electricity dafa nekk loo xam ne nit ñi dañ ko dee def, waaye loolu seefut te lu bëri bëri moo ko dee moo dee cause safara. So xam naa ne awa dañ si war a bàyyi xel trop. so bayma wax ko ci sosé afta nga yow nga yatal ko ci ci ci olof xamna né man olof fi ndiago la nek di c'est mon olof bi lérot mbali la moy la ku nga fo ñami anin surwa kangoto ni nata nang kurango la fanato mol ni mol ka kurango useless baken na na dinkiralto ni tata na suol kono nka kurango la use ni tata na doku dulalto wal na official ton ka kurango le mun fanje hanin na nying doku dulalto ko welderin supporto hanin na industrial to kurango mol bi wala use gang so ibajelo ko andung nga jele ko kurango ay mantoro ming sabo na banko kono wala andamal kono adiamo siadale kurango e ni jamal tale mo le alon ko mo jamal fote niyo la kurango la fanala mo jamal e injury soto le wale barmo le soto ibalo to mi alon ko ay lanjurle mol bijele fe am ko ila munafango ila bagasol ila jorangol dol bijele mi alon ko e fota ila jorangol to dimbala a karoto andu ngajelo ko nim mol nga hakilo to kurango la fannato mafo be nyim mantorol nyim beylale bari ape talalale so awani natanang mantorol to kurango kamin sabo ko nga fo nyame ese bagasol sanno ngalon ko kurango la bagasol isiatale bari ye different sotole so ni natanang kurango la bagasol to hani ese bagas kendol sro hani ese jurang kendol sang bari hani ka bi awan jikita ko pour ngam fantanka kurango la masi bolto nyanta nimbe fintilam nyanta kurango nyim fenke manyanna kurango bulala abe malakang mantarje wolem on attended electricity nyim hum fenete mialan ko fana akadimba koslem ni na dan fenko bawo haniye kurango nyim soto yeba gasol nyimbe soto bari ni be fintila nyanta katala yeba gasol nyim e mantara daminto yuskan yeje fa nakete be ibe fintikan ila bunkono ila lampo fa ni be fintikang ila soketo yemi mala ibe ñu chaacina say ni be fintikang ila fenko afa ye finti ba wo ngalon ko ba gastol bi jele mi yalon ko ise meno kurangoto ba gastol bi jele mi yalon ko ite meno kurangoto andi once ye ba ye kurangoto je drong e fintita ba alon ko kurango bi jele dimba bi jele eni ma sekeno andu ni masketa a sekeno dawoda wado ni tata walad na ni tata dol korda dol to dimbala ni nyini ka munad na muné nyin kurango dimba nyi sabo asa foye nte ka birin ka finti de ngana bungo be fale de ngala pol fale nganyim bagasol be fale bari ngalon ko ni nyim bagasol be fa sainti kurango mantara korda ko na mantara nyim bagasol system ko no andu master ke no la fo ay futaje wala dimbate futa no la je bari nyim mo fenete mi alko nim mol ka hakilo to wala drong abe dimbanye talala wolem ka kurango bulan mantara a fe bawo ni kurango bulay mantara a fe ni master to drong wala ye foye lampo le bulan ni lampo master drong lampo ase yohos no ay boy duma andu na boy to duma drong na benta any combustible material na benta jurang mialon ko akamal akadimba mutale drong abe malale andu ngalon ne ko na bungol ko no jama boliso ko tradamento akatara la rango ko korda bungonin temale andu nyimu fenati mi anko amon koy wala yi adoptal ni ne connect wala yi wol socket ni ne connect ibe nun chaati na ye fenko dimba bijele so bajalo ko nyimu fenati mi anko mol nyanta hakilo tulaw wolem on attended electricity ni ko kurango bula di malakang e mantarje ya bula abe malakang nyimu fenati mi anko awa abe dimba koskane na banko ko mol ko hakilo tulaw drom bari amum fenati mi anko aba koskan
2: mbokki deglu ka rek me gën ko yaatara li nga xamna ni moy po wéaren bi alfan samnas bobu mom ko nu mako hé suñ ko doon wax bi suba du jé li tam nek na mbir bi nga xamna ni daf dé mëna ko safara bi ko so holé most of the time alphonse ñeneen ñu ñuy def seen wéaré moy so holé ci bir silim bi dañ dé mëna def fofu li nga xamna ni moy fili té diñ ko nango duwa ci bir pbc pain bi most of the time dafa dépend ci kuloko nek di wéaré most of the time dafa depend ci yow sa bop bi nga xamne ni ya mom keer bi because lu xew so deme bi wara jënd bagage do deugala bagage dafa cher surtout lu bax mo dafa cher da yomba dang de dem be extend to that nga gis ne pbc pipe su ko jëne dafa difficult wala nga tombel ki nga xamne wearing man bi nga xamne ligeyam des na set lu yomba ak lu galo la buga mu jël fil bi dugalale ko defé weyawé ko nono te jël ko duggal ko ci li nga xamné ni moy pbc pipe suma né pbc pipe na moy pipe bu wéx bobu non nga xamné ni fofu lañ dé duggal fili biko sojele fili nga duggo ko ci pipe bobu li nga xamné ni janax la sa mënu ko yaa moto always dañ day advise nit ñi nañ day use PVC pipe suñ day jël lifini tam fili nañ jënd British standard bi dañ ko dé wax nak nekut mbir bi nga xamné dañuy advertise wala lenen because dedit dañ gis na fa nek mbir bi nga xamné ni mo ne mo gën British standard bi ak PVC pipe bi nek nañ yi nga xamné ni ño gën ci electricity nek nañ li nga xamné ni dañ safe té mën nga koy wayal dé at du la indi li nga xamné ni moy yaaxu yaa su fekke ya nga jël sa matuway ci affaire yi current because kon alphonse dum ko waxe rek nga jël current nga overload ko té atténu loko nekulo fa nga plug fa lu démé ni fridge kettle wala télé yépp ci ben adapter nga aw sa yor nga dem lool yépp mën na nek bir bi nga xamné da fa indi yaaxu yaa motax always dañ dé wax nit ñi seen fili nañ ko di duggal ci bir PVC pipe bi nek li nga xamné da fa safe so holé sa fil bi pour nga bay ko non because most of the time kéri mën na wax na légui kéri yu bari wax ma kéri yob leen da way kéri yu bari ci bir Gambie fi kër bo duggal da nga fekk ñi nga amé janax té xam nañ la janax daf dé yaaxa so su fekke na jël nga sa fil bi nga waye ko nonu def loko ci bir PVC pipe bi janax bi mën nakoy ngatañ te su ko ngatañe at the end of the day dina mëna indi li nga xamné ni moy spa bi ko ci na ñom dañ dey jël het te su jëlé het rek mosi da fay def li nga xamné moy yaax bi ko da fay kumpalu nekk ci bi daf koy ngatañ to extent bo xamné ni fil bobu no dina mëna spa to su spa ge dina indi li nga xamné ni moy safara kon nañ de make sure suñu def suñu wayare ni fil nañ ko lay duggal ci bi PVC pipe bi xamna bala may gëna sori rek dañuy ibi li nga xamné ni moy line bi képp ku gudda auto rek di nga mëna auto ci official number bi 7796338 7796338 képp ku bëgg auto rek su fekkee am nga loo bëgg a yokk contribue ci programme bi wala am nga loo bëgg a laajte lu jëmale ko si topic bi ñu nekk tey den su boobaa mën ngay oote si téléphone number boobu noonu
1: barka awa ila gubakagol to ko yaa foñaami ko awa yaa foñaami moomoomin lafta daa bula bulala kacaakono ko nga foñaami folo ñim programme moomu bi la programme ol ti muol ka muol la lafaaro fanan aka fele aka kele fen aka ke fanan fenne ti mialon ko aka muol fanan la milbe la moyro la ak wol fanan la faxa mo fanan bambandi pakele ando wala na tolka la fi mol fanan ka kol fanan ke dabu la kacha kono pour pour nga jiko mbeye londo soto ning ni natana kurango wala ni natana mantoro mol ka mi soto na korato ko kurango la fanato momo mi lafta dabula la programme ko no ese ni nombal kumande 7796338 awa ko ya foñame ni moto nanje ko ya foñame dula fana mam yalon ko kumayatale wolem regular check up hello caller yes
3: hello, I'm following your program
1: okay. Thank you very much
3: yes and let me correct that sister it's not a PVC pipe it's a conduit pipe for putting the cables
1: okay
3: and it's to protect yes
1: okay
3: mm-hmm. You see you talk of overloading
1: yeah
3: it's happening
1: mm-hmm.
3: The other time I called and I made contribution, but okay. I don't know whether you visited the Albert Market.
1: Okay.
3: Because you people should be proactive and okay. Have a sense of planning.
1: Okay.
3: You follow, because you people are meant to protect. Because when there is disaster or fire, you people are going to intervene.
1: Okay.
3: Now, what happened is, I'm the very caller who called, I think, last week, asking you people about the hydrants at the Albert Market and so forth.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Now, a program like this, mm-hmm. I mean, I know today you're talking about electricity.
1: Yeah.
3: I know there is a lot of overloading
1: yeah.
3: In some areas, especially at the Albert Market.
1: Okay.
3: You follow, because you can see 1 meter, a breaker of 63 amps or 33 amps or whatever, you see so many people are being connected.
1: Okay.
3: And then you see cables, wires and everything are flying left, right and center.
1: Okay.
3: Not properly installed. Even to do a proper taping. I mean, okay. If you visit the Albert Market, it's
1: okay.
3: Hell.
1: Yeah.
3: To be honest,
1: mm-hmm.
3: You see, these are things that I believe
1: yeah.
3: fire service should be doing regular checkup.
1: Yeah.
3: Visit, you know, and you know they give them advices.
1: Yeah.
3: And you people should work hand in glove with NAWEC.
1: Yeah.
3: Because it's NAWEC that issued this meter.
1: Mm-hmm.
3: So at least I mean if you visit the market as mm-hmm. I said.
1: Yeah.
3: I mean it's hell. You see cables everywhere. Cables are not properly tied up.
1: Mm-hmm.
3: You follow, and the overloading you are saying, you are right, because you see, they normally connect cables beyond the capacity of the breaker.
1: Yeah.
3: And that's a disaster that can create fire.
1: Mm-hmm.
3: You follow.
1: Yeah.
3: Now we are in rainy season,
1: mm-hmm.
3: and water is a conductor of electricity.
1: Yeah.
3: You follow.
1: Mm-hmm.
3: Now, if you have any exposed cable or whatever, and the water is dripping on top of that cable,
1: mm-hmm.
3: I mean, that's a disaster.
1: Yeah.
3: You visit some welding workshops.
1: Mm-hmm.
3: My brother is crazy. You
1: yeah.
3: see how their cables are loose. I mean, I just cannot use words to explain this thing. But at least fire service should take their stand to be doing a regular visiting,
1: yeah.
3: regular checkup.
1: Mm-hmm.
3: I mean, to avoid disaster. Because if not, I mean, as I said the other day, if you go now to the Albert Market, I don't think that fire service have got an access.
1: Mm-hmm.
3: If there is a disaster for their fire tenders to get in, it's
1: yeah.
3: impossible because stalls are everywhere.
1: Mm-hmm.
3: Even I learned that there are some hydrants, but you have stalls on top of those hydrants.
1: Mm-hmm.
3: Now, this is an indication that fire service, they are not doing their regular inspection because you should have a map.
1: Mm-hmm.
3: Where are all these locations are like all these distant hydrants are located.
1: Mm-hmm.
3: So if you get to the market now, because the other time I called,
1: yeah.
3: none of you people can tell me whether that the market is having a hydrant until one caller intervened and he was telling us that there is one close to State House.
1: Mm-hmm.
3: If you can recall,
1: yeah,
3: you follow. So at least you people should be doing regular checkup. Visit the market.
1: Mm-hmm.
3: You know, advise people. But the other time I called, but then I wasn't satisfied really with your response.
1: Yeah. Thank you very much, caller. What is your name and where are you calling from? I believe what the caller says is yeah. important, and I believe not long ago we have such a meeting. Banjul, and what is your name, sir?
4: My name is Keva Sengor. I'm residing at number 25 Grand Street.
1: Thank you.
4: But the advice I'm just giving you people is you have to be proactive enough, and then you have to get a sense of planning.
1: Yeah.
3: That's the only way you can move forward.
1: Yes,
3: do your
1: sir.
3: Listen, let me finish. Let me get to where I'm going.
1: Okay.
3: Do your regular visiting.
1: Mm-hmm.
3: You follow. Because if you, me, I'm over 60. If those times you see fire officers, they normally do this regular hydrant checkup.
1: Mm-hmm.
3: They go and check pressures and the like, which I'm not seeing now.
1: Uh-huh.
3: I seldom see fire officers doing regular hydrant inspection. And it's supposed to because we were having one hydrant around this end, but due to road reconstruction,
1: mm-hmm.
3: I mean that hydrant disappeared.
1: Yeah.
3: There's no hydrant anymore around this end. And if there is a road reconstruction,
1: mm-hmm.
3: people should be part of that activity.
1: Yeah.
3: Because of course, when they are doing any reconstruction, fire service should be present.
1: Mm-hmm.
3: This is what used to happen during the colonial times.
1: Mm-hmm.
3: Whenever there is road correction or road reconstruction, the fire officers should be present.
1: Yeah.
3: Wherever hydrants are, I mean, if at all it's being destructed or whatever, they need to replace it.
1: Mm-hmm. Yeah, thank you, sir, for your contribution. I believe what the caller said is right. He is right, but as I said earlier on, yet still our people are also engaging on this hydrant inspection and some of the stuffs. But yet still, I believe more effort should be added to ensure that some of these emergencies are reduced. Like he said, the Albert Market, it is quite right that the Albert Market, the way through when there is a fire outbreak, it is going to be very difficult due to how the place is located, how they do the construction there. there and also the wiring system there. But I believe our guys will go through and try to make sure that some of these things that are named are in place. Like the hydrants, they are very important. These are sources where we get our water from, and they should be available even when there is construction going on. Those spaces should be left out. And I believe now when you go to many places where hydrants are, it is very difficult to find those hydrants there. Either they are buried during construction or they are buried by the even individuals who are doing construction. There are some houses where hydrants are, they are built on top of the hydrants, and I believe all of these places should be left out. Thank you, caller, for your advice. I believe more efforts will be added to ensure that all what you named is in place. I believe very soon we are going to embark on such, as he said, to ensure that the whole country is mapped out, and we try to know the allocations of some of these industries or what they are having inside, to ensure that when there is an emergency, to make sure that which equipments are they having in those industries, in those big hierarchy buildings, how we are going to have access to make sure that we inspect all of these places to make sure that when there is any fire outbreak or when there is any disaster, we can know already in this so and so place, this is how it is, this is how it is built, these are the materials that are in, so that it will make the operation easy. Thank you very much, caller. Yemi fo akumaya tabake awa ngamira.
2: Alphonse, I'm not going to tell you what telephone number be. Keep go hamna the yaya go ote mun nga ote si 7796338. 7796338. Keep go ote mun nga ote si telephone number go no.
1: Yeah, momo mi lafta da bula la kacha kono drong ise ni number ni kumandi 7796338. 7796338. Awa.
2: Hello, caller.
1: Hello.
4: I'm coming back again. Your team, when you have an intervention, do you normally have you got any electrician within the fire department?
1: Yes, there is. We have an electricity team there. The electricians are there.
4: Yeah, okay. At least, if you are doing any intervention, at least I think the team, the electrician team, should be part of your intervention. At least if you have your electrical team,
1: yeah,
4: you know, part of your intervention, at least that will help you a lot.
1: Yeah,
4: they will able to identify so many wrongs or so many wrong installations and the like. And another thing also, mm-hmm. I'll call your attention.
1: Okay.
4: You know, at times it's not the poor quality of the material, mm-hmm. the incompetency of the electrician.
1: Yeah.
4: You know, most people they are going for a cheap labor.
1: Mm-hmm.
4: You follow. Instead, you take a competent electrician. No, you go and take an incompetent electrician.
1: Mm-hmm.
4: He or she will be, he or she will do a very poor installation,
1: mm-hmm.
4: or an installation which is vulnerable to fire.
1: Mm-hmm.
4: You see, most of the things, you can have quality material, but
1: yeah.
4: if you have incompetent electrician,
1: yeah.
4: I mean, that's a problem, that's a disaster, that's another thing.
1: Mm-hmm.
2: Jerejeuf mbokku momu nonu di ote fele ci banjul lum contribute ne Alphonse is very important te lum laaje tam amna solo ya ñi nga amé team bi nga xamné ni wéren rek mo nek seen liggéey te ñom tam ñi ngay def seen matuway ñi ngay def luñ mën way kon noko waxé rek dina gëna yok seen loxo te lum wax tam Alphonse is very important most of the time du de nek ci bagage ci ki nga xamné ni mo koy liggéey yaakaarna biñu commencé di waxtaan sa wax nañ ko dégala soy ku out ki nga xamné ni mo lay wéré na sa bagage na nga mek so nga out ki nga xamné ni dafa qualified ci liggéeyam bi bul sét ki nga xamné ni price bi dafa cheap rek wala suma mbokk la ñi ngi am benen caller hello caller hello assalamu alaykum
1: Anaare jamarek tour bi ak foy wote
5: ah man ma ngi tuddu Amadou Diallo
1: jereyef foy wote
5: ah ma ngi wote Safidine
1: jereyef Amadou lo am pour yokasi
5: wa manam lima ci bëgga yok moy
1: wa
5: kep ku am courant sa kër
1: hmm
5: manam amna ben box bu nga xamantene tubab ñu ngi koy wax ci régulateur français
1: ah
5: ñu koy wax régulateur manam képp ku am courant war nga am bobu manam boko amé bu ko ci brancher su fekke courant bi ñewna a doole régulateur bobu moy tié courant bi régler ko ou la indil batter bobu moy tié courant bi régler ko ou la indil ben problème

Andi bejam di bejam. Awalan gira way nu weke. Ñu simna nu na paax. Ngid ma rogo ya lo rena ci ta wodo. A fo woda ne bitam. Bo en mo imba ko ndak wit meke rek na wesko studio. Ngi ko ñew no kri nu ne ref na def rek sereere. Taxewa koy arxemes fu refna waxtu bitu ne ka jof ne waxtu xarbay fu dikke ngole simna koy kalifa dine ke kalifa adak ngir way tam ku marke ngir way salti keke ngir waxu anuna rek akren ne mom asafam jegaté non belo ne ñu ngir wa indal tin koy camping ka ay anu ne den mo rek kan ci ka batterie den weke ko ya def na courant ke am bu ko den gi lox ke in imbia ko koy investir na den a par ko ran ka camping na ngar no be don koy nok na ka auto re drive ke in prante de nin kilian ken nan gilwa kam ha auto re amuki na rap na ten in wingir wa dakido kam marse ka ko ya da para re mu way no xano kam marse pare in wesim na no ngare no kam lo pitan ka na ko ni wa ko wi anu ne den am bondo ka anjir ñanana den ya sabro ka wotan da den dina am bajati ni ya sabro ka ci adinu wot fo wotan ne fa ci kay yermande yo nga ma ko ndit no bongol na dem barke na der na yoten fami anu ne wanu bongol na rek gas fo kiran do we giran da wen kasa asto masin ke wene konko ay deno tam inu ngir waden yon koy bo gayna quoi da dem bu pamé ke bo piske ko barké ko nakké ñu ngir wa noon mal fonde koy ma kan no no ma ko la ñu né do la fu fulan wi dina ma jum bu koy ñu net tam baal an kina den koy ñu ngir wa den ya sam dan do ka su wa fa jam rek gonel ko no xaka ca bu mbar na ci ngi da na den ya sama sto maga fa jam to banda kot maga nda wana ngay na ka den notam ya sam roka wasa den tan ci ko yoy ir mande simna ko yeng gel ne ko tu meke def na ndokam ko mbo fop mbidin simna den nda ko ngri kala ka xete lang ay simna wi an nayten def na panale banjul musse re re no mako wala kan nan gilu wa sangal ne tiran ne ingwe simna non dok na panale ñom ko imba se sin chat bo chat won na rek bo xasi panu na wesko ci ñu no xare bet na ko ik ka don na def le ñu ngir won bara esew mayamba dal bon guru wa koy rek wa ne dem bolé tam ma ko an ne dem bu bolé ta tet gan ne dem yu ma ga ndongol le branding vendo fan music na dem ne bin tende le pas ndaka tey in giru wa den we jama gen kati ay yo sina ko ko le pop wa ba se len bin tien timbir wali dem nak yang dem nak fo ni ge waden fop mu ko ro ko ra fa ni ge waden ba ko ndo ka ten na bismillah rahman dam yasam mbag din na alhamdulillah rabbil alamin ka ka jam dem nak koy ambassadeur ke
amu wayar mena tendek pa kasim nang anda sin nai koi fans club kede keret nan ron limong ron ti ron mangoi mal ne remon men di mudan def na me kasim nanu mal ne def len mal ne sangama orkes dal ko ki sim nan den orkes sin fasalu gordon kam ñomi mal no ta jakar kam ñomi mal la la sa sang kam ñomi man juvo mal sa bu kor ino ngir wa nona pa

Amosis den in ngirwa nun maga andal ba ko yas ngirwa asya ko kor ngirwa DJ du amba ngirma maga itam mag dawda fay ame fay char ko li yam ngirwin mod la min tuuf ina ngirwa nun Mamadou Moussa Diouf yal wes afrika ta kaful joran ni ngirwa andal ko rek jaar an na magal fe ngirwa magar ka modou fay brom prada dalgon dirwa makay tabreka omar sar je duim musa juvi babukar fay babukan nongo azan tureyin inu dirwa den mbay dongin mariama juvi mariama njay magana lamin ay mu ko rarep na rek to yon wano ta djé rek kirin ne ke rek ñu ngir wano dal ko na fa ko ndal fo ngar no ambassade ko ñet na bi ñu wata sam bazar koy te kin tok lay ne na fi koy sar na kirin ne na ci waxale den ka ga ambassade ru jallo ngir wi na parte no tan jallo ci a fo re wano bi na ngir wano xartes ko yar fo xena jagna yi xam koy alal ganna xam kreef na cerer ni koy taraf Ousmane Cissé ne herwa nga pa pa Cissé lay ci djou meir wa nun al fo herwa onkul qualify ramon meni ngir wa nun ale gos gomis wanja di wanja bay gay in ngir wa nun ablay ke in wengir bam usman kor ingir wanun uban jay modu sar maga tare par basar mon jay maga koli kunda ingir wanun musa jof ingir un sehu

0: Okay. Unless. Mario.
1: No.
0: One is there? No one. Is there? No one. Is there? And silent and removed.
2: I'm gonna do it.
1: bandit na lena mo de nembak ni dan baka kampay alveza tembo de mas no yo o dan baka tan hona bule de mbak ni dan baka yo no bay alveza tem kam la nu ne rew ta duk nam bakan fo kor ne ko ro de tangan bo de tin kabi ne no haya roh na to yar we o de tangan bo de tin hole me taram na kar ni banang fur to ja ka bule to ka kuma sa je ka kabi ja wa ke billahi wal kitabi o danda ba bodde to na bodde tin ka dara na rep ka sa tem to ho na tale de
2: ya ba ma fi ne wai sa ye na
1: gango tin anduri ne yo medan nuru na de tangan bo su twa de kono tin kolokir ne kolokire na to dara ke na bule
2: wai sa ye na wai sa ye na wai jabe jogde
1: on ba jange ma bo ba ni mo ma kam la nu ne kolokir na ubuntu la re na ma ubuntu ba lo
2: Dari mana ada kabur?
1: Padang aja ya kalau kirna kino he, sang aja biang he kino he.
3: Kalau kirna ada tak tempo kena jika boleh.
4: Jika rusak,
3: jika boleh mau.
1: Kalau kir nemle anu na pun tu balas aku tu ambil orang. Kedan je mama, kedan je mama per kesirin tu ba basuti na basuti ansa bapa jek. Yang kam nanti walalala amaduayo babi sih donjak yang korong he. Umka hoto hangen na he, hangen na yo na poike me anu ne dan sakundar magne. Daga pasang gar itu nama arus wara dina inora meke negara sesar. Arus dina arus agaras nak uta garas agak fokus mulai.
2: Cakap ni mikro nak dulu.
1: Arus wara le.
2: Eh, mikro nak dulu.
5: Ande zan kagare du khole chare atia koy ka muja su pato hanyo ajega ka xewna yal kha anda kha wa ambar ngon di fur tapini
6: Nak buat yakin untuk
4: budo adom na ko yakke lu no tek dik no nga nyambar karu billahi wala no nga nyambar karu tadik jegu nyaar ga adna e kene waga ta no zavara soknen moto le jakarta le kaga anu zavara o kaga mom jegge nda tadik kenem lanun den rafu be anne ro be de banga billahi wala banas na are de tan e banit ka are ka de nangal ka mbakke jalik dus yam nga nyata are ka de nangal ka mbakke jalik dus

0: sa te fum yo ko ra on na ko hunar na jox mi koy nak jom andam kaga mo ma waral nda mi koy personnel yam ñoo bon chaque jour fi do lo na tes ni nak koy nangam mo nakam nda ñoo kamat man rek
1: non di bir gele
0: waraf ko lay me ndi bir kenda ya ba ce parce que ajega nga ga ci ina ref ka ajega ka ajega ina pun putay ba ajega ajega ka ajega ina pun pat ba ajega na e ka pin zas rewa gin mo garantie ke pin zas wa gin mo garantie me keta na mo on ja ndo nga anne pin zas mo banyo bi mo ne gonu le na mo tene on ja o do nga anne o ga namu no ran dakju o to ga namu no ran no ba ge maske na koy nun pin zas ba se lu ko jo le do manga ba dum danda mo nyu role a bu ga ngale ko akele anjanem ros ke jomo no anjanem bop diwo gam gara ko yi ke banjanem botaram bop ko fe ta nganu mada mo pelente ko ila kaga inin nuni ros ko le gam bino o le gudda wax wa kam bino nda bu ta woro ke ba ta dan o sare no agira mo rim so na kanya ko sare kamrimin mi osik te prefum
2: ozaren bugi na ko yam di
0: osik te prefum ozaren yari mo gari ma kham
3: haleluya
0: o ci nari mo gari ma kham dan di meten ko garen ba pare andi mam ye do rim rim dadu ko ane garen no ros o gena wax wa kam bi no holen kuto ma jege dam ko nu andan o tewo ko on ana fu tuwa rule tax nangi dale ngale den fo be yo nga den fot na la kam bi no na fi an nya fuza no mago ho kam ga kam ge no mena o kina nyane mo boyin bata garum nene mi kina garanti an ga dum awaga awaga te nanu ki aja ko je kat na bok rok andu kam choda no example de kam geno no hoy sa te fem la nu ne yengel o waxa mane o nak nyam ka tiran men men bo 5 ka men bo 7 ka tare 25 ka re so problema so gonje ka yengel au ken dene na ayengel ana ken dene na ayengel mbadaleng ne ka dene na pinzas mbadaleng ne ka dene na pin pat mbadaleng ne pin pou drive pin njojo ka xitran o ba ko le tek ena men ngazale ekol ke kam jebin parce que o tek tegal ena tin kamata e mbo gede na kamata ngazale la kamin bane bu jum kam so maga tek mo ba man ki la morek nan gilu ay ngele lu ngelu kam bu ko choxanu xolu kam te go ba ko le maga dale di jegunu na dene jekke bo yam xon ka jour na fo patna ya tawaje na mania le corpore ñi la da nga fa mo ndebe fum kam ngor na ci la le ba mak

0: Gennu dale o ba ko le diwatte gane te batne na garata dim ba janunu kino ga ino Dakar garidi jola bu godum ba bu godum mum jabo ba ko le bisin bo armelka no anda armelka ngigna armelka am lokit mala dene tanka khade dat kino
1: ya ga koya kaga imi ngota dit anuna chare kon koya nunanaka xewna maga ño ga jega maga ak chorayo yam may le yoka yajna hopu bo andoy dal andoko rayo lol da ta dektel maga koy afyangana enom torit koy kam krine a jek koy lamit ke andona rek ten imbugu lamit nun njemo njangna in rek andona rende bo asere kom ka inomum inane a par e afyangana akatna in ke andona tende delem sere kaya koy ilam tayo okolole andona ko khoxin ren batafa khot kaga bonom banfa banfa koy jabino khoxo khajinaga tarf maga khoxand adal fori naga bondi na so to khoxan okololaga namani ke baat na tena te go no lamit na manam lamit ni lamut na rek tende ko ko lole anay ten khoxano on ban ba jabino khox khajin naga ta su kam bana ti fa maga teno kaga ilamta to ko lolaga o ko lole kene dikander ka ten refu ako bare garona dalfo fegor bojut o hebandin fidela kabareta areta bu mata daina kaga nama kaga itam namaniye manam fidela gana koba nakapna aret ba adokha kol khawa sa atadaqana sax nam maganiye men itam diga garanga ajika ataka win membasa pour na kende fa maga andeta daya dangay ka da bagunuk na fore ha maga ita mumbe donga ga namaniye maga it namaniye taref dana kare ke pedale andona ere ke maga na ke bera dandal ponte anga angum ga sarni kaden wala dangay kaden te maga namaniye basiru jalom mereno mareno kem lamtam pare anga nan gilwi fofo waga modon of yangan khan wago jangna inno ke anay ten def ila anda ko ko dem nan gilu radiole yangan nan ke ila ilatna o wago jaba in maga o ka taref jafleng af yangan dikanderna tarefu sate fe anuna ka agen el ante toyo bo da suto hoyo na sate fa angina to binyo lakas ate maga namango itano yo na sere abyangani tam kom kaf asaha dangeyo afi ela kuzaha tok botamin dande tambokati no binyo legole tajigit dangum tategino yo maga jumlaga namaniye jumlaga namaniye yo manam ajika itam no cherer ya dona itam okina hono nga puta upin umlaga no kono ha num poika na ma ngoitano ya ga koy kenere fulamit ka anuna iten ilam ta yo khaina sere ya koy kaga khay ten ilam ta num bogu gar koy na 70505470 passeru agaro ke indiki 70505470 maganu berka mbago ndokno krine itam comme ne imbuktuna yam andati yam mpok khato kha serer legleg krine na felanda khata kha serer akete na fogu ya koy nam in be ka bo bago nan kene anneten de kelaye na men ya a hobugna kar no kirin ne koy waga kar na 7050547 maga imperka bago ndoki no kirin ne e nun cit er kena layen ara ara request nun bago layit no anone rek tan def kirin ne et tan rek e ani bat nu lay taref o ndigne andone ay xolle andone ko xoxin ren xoxin bo namban fa fañ no xox win wem bigwa fañ no figwa jin maga e xolo laga e nama ni xaga in wiramta nama xoytel e ino nga no kaga a lamta itam ke an rek te defu e ke winwa ya dam bigwa lele dange ban mene tiye farasur ajar balda kominyo lakas ilamta ka gait namalayel na sere wala yaro sigaretsa lele ta adohino bin ka garet ba asur namani ya koy afyangan rek indal fungaro ko na 7050547 7050547

0: dal ko yon fa jabiyanto passero jallo
1: e ko roxe yare
0: jam
1: na fi okoy
0: na men rek
1: na kiran ne
0: alhamdulillah ngi men rek
1: ta ci waxale ko kanu nungu kebe
0: ah ci waxala de joben wa marano jaba
1: o reto ya joben we de
0: joben wa jabu
1: ya sam roga fi ana injam
0: amin ya rabbal alamin
1: roga fudin jam na saxle
0: amin allah
1: barki salam tade
0: amin ya rabbal alamin
1: eh la min ke koy
0: yo
1: ka jeg wa ndokit na waga ti mu anten dara sin na fa den
0: yo
1: da dama am ten len ko xolle
0: xolle def xar
1: xolle de mi ka an umaten nyara la yoge
0: o nyar
1: e
0: yo acha i tegin maga chungo la kas
1: e
0: e ken anu nay koy lele okina dohin tare fo cigarette wala bu ko fi gor dal wa gatino o wa do o god kaga wernin o gar rek par dohin taret
1: eh
0: wa gar e xar
1: e anay koy refin cerer
0: e yo mene koy cerer maye me andam yo re
1: e patina dit ilam je wut man ti zamar e sama sarial darte
0: ya koy kaga ite gumaga bato tegitam adatale anay nakke ndiga garanga ajiga fumbet na dam basa to fi ore maga nakke de bayada ambar nan gaykel maga itam aji ganitan ye nana serer
1: anda ko serer amay amay to
0: en taw ko imbugono anna serer futa wa ngare
1: kan umaten osawo
0: osawo
1: e osawo la
0: itegen maga chunga olakas
1: e e agadan anu
0: isate fe anu nay koy kawin wengen
1: anda isawo aje ga sawo panar kan ko bala aje ga sawo panar tan ngatala aje ga sawo panar tan belala ina kup koy sawo yo rek
0: iyo joka jal e isate fe anu nay koy ka gen el botamin win wa inor na sate faga ato ho ko nyoro kas ma matuna na mani
1: e ape
0: iyo maga ite ga fulin maga
1: iyo
0: iyo ya nona e sahada ka fo pota bit na ko bala ko ret fokati no mbi nyoleng no jumleng khajin ma ka ful mi sa fuli no mbi na na mani e ko
1: ler de ananum ten
0: ah ya ko ko ya khajin ma ka ful
1: iya
0: iyo ke anona e ko tande bu ok no ka anay anyaka dande ta ufin umla ref ma ka na ma ko yogu umla ka nam de serer umlan boya
1: kaga
0: koy dai mo ha bismillah kon roki dino kede na to yi
1: yo kan gal fatima tani
0: na
1: sa
0: e acha bok akot 70 a 50 a 547 yo fatabiando

0: Easy communication for you with Africell Social Media Bundle. For as little as $10, you can now enjoy spending 24 hours a day on social media. 40 megabytes of social media fun is available at all times for $10 only. Africell Spectacular Social Media Bundle allows you to connect with long-lost family and new friends for as little as $10 per day. To activate the social media bundle, dial *120# and select option 3. Enjoy Facebook, Twitter, Instagram, Viber, Snapchat and WhatsApp for $10 only, valid for 24 hours. Right now, using social media couldn't be more enjoyable.
1: Africell, the Gambia's leading network.
2: Yo, no def. Yagi meniku am stressed.
3: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu kraw.
2: Yo, loy stress. Africell mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
3: Lebal ma.
2: Loy lolu. Waaw waaw ma la ko wax. Africell rek jëm ñoy su xalijami. Mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak.
3: Xaral dé. Kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci credit.
2: Dédéd, li nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
3: Tak tak rek
2: nga am sa credit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga dé.
3: Lolu yombana di. Mënon na use credit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, Africell ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon xara ma sét da xam té du star 232 khas la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép Africell ak level ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li gawna di. Kon Africell dal yombal na suma bës bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak. Way nak dal fay bor.
1: Africell, the Gambia's leading network.

0: Alo.
1: Alo.
0: Yare Jam. Ñu më mëne ci sa.
1: Ya to ndox fa lam xaye wa ko jirign saxo.
0: Ka galay uyo de ten duy jël.
1: Du jël fay naye gunde, da jor sunu national Senegal.
0: Aha.
1: Bu fañ na ngor seen.
0: Roga deb na xolum.
1: Fañ.
0: Ta wa cha cha.
1: Serer felu.
0: Ah.
1: Serer.
0: Ini akato han de.
1: Yo ala ci ci ci min nang lo xom bo baamir ndik rek
0: a cha fo
1: wa bu xena ndir ni leen nekk xam ci tokha nga re xam ko lo
0: afa
1: kam ñew kam len
0: ndesan
1: o re sene ga bo yer wa ko
0: aha
1: ndom di sa joga kerfa ba selan ba nga leen leral
0: aha
1: ba bu gar jidor
0: nge
1: ko xaj jagal
0: aha
1: ni ma ga ri mem
0: ndesan way
1: aga tax ke dona ne ga kam andi kenagi ma dim te ke sax kam dos na bo len
0: Tere jabiandom.
1: Wa garat kere sa onen kilo xaden.
0: Aha.
1: Ke felaw.
0: E.
1: Ni kam anda den.
0: Ndaysan.
1: Yo fo den.
0: Aha.
1: Ka sa mere fu ma kere sa xof ci baw. Boy dama lay tam bok de bayba. Ci ni ma xam ko lo.
0: Yo way. Cey way. Kon koy a taref naga rek indal fo sim nanga paxa pax. Leang rek en naga yo. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam Ibrahima Ndiaye.
0: Na fi koy koromak.
2: Me xamé na.
0: Ma jamm rek.
2: Jamm rek kay.
0: Anda me koy xéne mato nga ko ya ca yak programme.
2: Ay waxé na xé la Fatou bu watan ci la ko kon la na rajol. Me.
0: Aha.
2: Na naam ki la yona.
0: E chapo.
2: Okol.
0: Aha.
2: Oha hoho na bo na mbanfa.
0: Aha.
2: Ya hoha fulino. Ki basi ruja jalola inayo. Wagala e nya. Ya hoha fulino.
0: Iya.
2: Nda hoha tangan koi bo na mbanfa oha jidma hoho minyo lakas. Maga rifanga okolatia wagala e atidia saka rifanga okolkaf wagala e okolle macheske hohuma ma okollam fotka hohuma ka hohi nadda hohi norenda ima dangan ban khano hohi bro ga fi anga si ga ganna ga wa ga ke kna sere
0: iyo
2: e aso panga to ho afulino o kuma se kana ho ka gwa ga no la e nya ya m ho hiro ma ga o so inte a re fi nya o lan ko ga o ho hin te re fi nya o ho ho tanga na bo khaji mbag na mban fa awagare fatidi asake fagun fak mbatere apo mbotsa ka fagun fak mbatere amma mashallah fagun fak ka popa naga nago la elda sere
0: acha
2: ke la yona me ando nae magna kebera e basiru jallo alayam yam wagala e chao to naga hoitel arifanga laklaka skita mbagala e chao nda nena hoitel dal
0: okay
2: me ando na yemena kepera naga wagare chao
0: okay
2: e bakar lakas
0: sa te fe anou ay kawin engen umay ba toxu te na inox maga toxu sa te fa atoxu miñu lakas na mangoy taga sa te fa yaga
2: sa te fa grefate sa te apecho
0: ah
2: defate sate de apeto apeto refatu
0: okay
2: ya tere fa sate wi ngel kuma da kom wi ngenate mag da ka waga layle apeto
0: okay
2: eh
0: iya
2: iyo me ko ci an woten foy
0: iyo je kanya
2: e ci yana asamba sar eh samba sar capital
0: aha
2: fatu ju fote sumbinne
0: iyo
2: modui ya dikoni ya dikoni jamali sulei ongori amin hujain fof ma xiya na den to xeda na den jam ya sam roga fiya na den jam o fiya na do won
0: amin ya rabbal alamin
2: ni roga motandin ta findi barke
0: amin
2: ya na sa xanga ya sam roga barke ni tino na fa xanga ya gam tu fa xadi na barke roga ya ko manu tule
0: amin amin amin
2: barke salatu fatiha
0: amin
2: bo tambam
0: okay ka gare fu lati ju acha de inyo ngadi ma e lamta 70 50 547 angiroko
1: koroyay
0: nawa modu
1: navio
0: ngamendek bo
1: e giro a terra men fo
0: iyo way
1: ole eto na lami
0: ah
1: tenes que pala y dile la
0: aha
1: como hoangal fogon fa ko ri
0: aha
1: kina ka bir male wa mo ñar len xajona ma ko mo ban kiram tan xoxin kom ka xoxino
0: hmm
1: kaga naga noy
0: hmm
1: ara fonda umulen leo ne itamin kaga o sereram boya len
0: am boy
1: sigare tele magona itamin buti jabando wala o ko na jabando ba fi
0: aha
1: kala ile te fidel la jabare ta fi o nyaay
0: aha
1: ee
0: iyo
1: arfa saati fa anu ne pare to ma ga itamin eh ay saati fa ga bin gena te magan dik maga atte cho
0: aha
1: e
0: degel
1: e fo ara in
0: eh fo kaf ka anu ne ko sa hatin bo pare to bisa pri non dapne o gar jumi non biño leng tap yo ne no bak na manie
1: e maga arfa nga e biya di bo pare
0: e
1: ino na sere in ka ile ne in wisom tiga o som tanga da buta kafke nen apuda ken kafke
0: e yo
1: e o jang ko apuda do faral mana ke ka put me ko faral me ki o so faral din e o mangan magana ga tende ko nanga fiya ten kai ka isom di ka kafke
0: okay
1: din naga ila na sere
0: jo kanjal
1: e e fo har
0: e yo ka maga ada yo
1: ya maga de yo
0: e kom kom nak kom kom ada nak ketam di gagaranga ajega ma ne kadam pasa na yo pur nak kende fa ma
1: ayer wala de ba chao chao noy
0: okay
1: men chao ne bera
0: aha
1: re te izo bona ngo asa wala wa khalne in mana la izo ajega ma anu ne gagan tere na kam din forba ajo fu ma gan fora fa sa joga asa bazara na gilani
0: iyo
1: are difa maga chawo yo boya tagar na men o gar o mbela ina la yelo jarol bo pambin forba maga fof chawo afi
0: de handi ger
1: na ke dera ma maga tayir kam biya daf ken xol len
0: aha
1: yi gaga chawo se re len
0: jo kanja
1: aha
0: jo kanja ko re
1: ya ba jere jef
0: akagare fo asaltigi modu mbow yare jam koromak
1: oreta gabo chumbi
0: aha
1: ngumdi
0: aha
1: hagen ha inorma nek ingenu
0: iyo
1: ten is possible sa joga genu mbambin farba
0: aha
1: mi kudem genu
0: iyo
1: okay oreta nga gudem o continuer o ja o perna fora fat keno a o ren jogli a jega sa te faref na maga te lay fecc fecc sa te fo magnu yo refe sa te sahande fecc ano he yo o pam jomde adi mo na la ane ko wa ino ngenu
0: a gare modum bo
1: kay na ko sena ma fra in bogu yaay ko pam de beso
0: yo hayno ka indeb na ten rebuye Allo?
1: Ah, de hen dan?
0: Ah, sa te fa anu ne ka sign el bowin wa ino ko yo maga asin ci combinaison la kas. Tay wax maga xaga
1: na ma. Na ma no el na sere.
0: Hmm.
1: Pe ca no he.
0: A pe ci yo.
1: Okay, wa kem la ya neke.
0: Hmm.
1: A jega jek sa te fa ref na bor in pe ca no he.
0: Iyo. Inde xaye koy ka indefeno ndom indefeno bida chaté ka indagnira a serer
1: ah
0: xaye koy na jagna serer indef
1: okay pechano pech
0: yo
1: good
0: aha
1: nana ho xam
0: yo ke anuna ye o sahada nga kaf di janga kaf o garfu kata de no biñoleng ta fi in comme o ba ka refu naga rek bu ya bizan no ndapne maga juma no ah ko juma naga rek
1: okay ko da joxino la kas kaga andil
0: aha yo mene na kebera ko yadeta angay kel wala deta yere
1: okay pour paragon
0: yo
1: sawo yo
0: yo sawo yo
1: why wo venala ya la ketela serere sawo
0: se
1: chade sawo
0: sawo
1: sawo yo sawo
0: ah okay
1: pula de kaga la ya
0: aha
1: sere ke kaga la ya papa falai
0: panel wol
1: sawo nak sawo
0: xari
1: sawo be
0: aha
1: ben fop ko nang wala
0: okay
1: andim koy andegu ndax sere degu ndax fulan we degu kaga
0: yo kaga xan sere ke ngar
1: kaga kaga rek degu mu xam xam faga
0: yi na
1: way gen fop kaga la ya
0: acha horef na fa xalatu horef na fo yi na yefum rek
1: thank you alaji cisse yo gudem ci
0: alaji cisse ci gudem yo
1: gudem yes
0: joka da xaja modu xana dakwi
3: Ibrahim.
0: Nam.
3: Eh, Aladi will never let a grand answer.
0: Okay.
3: Me, the girls who come get him to get good.
0: Okay.
3: He got enough of intellect, like a ten for the boom. Eh, Kuaga Kargas, Ben the Buckan.
0: Okay.
3: Ya den ya asku jabe am mere sere do mere la ne kati bu am no xeyum to roga tax.
0: Ndeysan.
3: Kay nga tegu dagal su ngeen ngir nan ka ak gayna ko maga gudem.
0: Eh.
3: Aladi ven te im ni lay problem ndom xey nda affaire xestir wom jamono wom jege kat ndom den ho magum
0: do
3: xoy de gena arena.
0: Okay.
3: Eh den bagil den fo presque den tirande du.
0: Eh.
3: Eh on dem mo ngir na mana gudem den fo xawma jilo den jikal un maga Jakarta. Ni xat kan la ci do reta da ka sukum fa da nga magati lampe ci ndab bi sax mbokam bi ni
0: ndesan
3: e banu reta so ba na feri le men di mo fay mi foten magam baxtana
0: ndesan
3: e
0: yo kan dia
3: jere jere
4: incoming call LAITTY
0: allo naam
5: naam
0: na vio koy
5: mesik na modou mo
0: iya
5: bagay na ko
0: aha
5: ki la yorna
0: aha
5: modou mo
0: aha
5: ga jox
0: eh
5: sipran
0: ndé
5: fele
0: jox fagar
5: jox sipran
0: Fosse plan E.
5: Siplan.
0: Aha.
5: Ana kina la el dokhin illa el o fiyanga khum.
0: E.
5: Et illa khum.
0: Iyo.
5: Siplan da ka akum ka ke siplan do na yo.
0: Mhm.
5: Akum da ka te foka ti rokhna.
0: Mhm.
5: Da ka yo.
0: Okay.
5: Eh que la yo la koy o foka tiranga ka pe o pe ti o pa ko ti
0: aha
5: ka bulle inen
0: nam
5: ole
0: eyo
5: ole inen no sax e
0: mhm
5: bonu ko mo ka ti ngun yang ka tap ka pe sin tap ka
0: eyo
5: bon ko bana ko isin ngi ki
0: aha
5: meka pri tambi ya nundi jabo arefi na o wa ko ci gola
0: ah kay
5: o leer indaat
0: jokan ja
5: ar ba nga mana
0: e jokan ja
5: kunjo jokan ja
0: Aye, ciao. Andi san gor keweten masas na narena sir kay dangar tende

0: Κοροχεζάρ!
1: Λόρια Γιάτα.
0: Να μου βάει σαρ να φύγω.
1: Αλχαμδίλα και τη μέρα ροπά.
0: Μα κι αν ψώμουν είναι και κουκάλι.
1: Για να φαμάμω.
0: Αλχαμδίλα.
1: Λέει μάνε λέει κάτι κι εγώ.
0: Μάνε, νοτεν κι αν παράρε. Μάνε. Μην κυβρέχ μάνε. Αναβά κέρδι. Να καχαλεύει.
1: Okay,
0: Kolkoy 70 50 547 Tay Niar jam
2: Jam so niar jam juro punjuro punjuro poko
0: Yar jam yar jam yar jam
2: Jam so jam kuli jata njay
0: ay si senga nama ni mori
2: way ah khayla xamu ka khayla xamu ko
0: si senga nama ni mori
2: falo khayla xina xamu ka khayla xama
0: ay way de sal way
2: falo khay me khiro khan
0: inwe jabang way
2: khiro kha fuk ser fop
0: fop
2: do khine na nun jam nun fop nun fuk ser fop ko ita mo khira bo hadan na adna
0: ya sam jamamin
2: ay wallahi wallahi koro kenam dine
0: ah men rek
2: ah gi jam nun gal ne
0: hot tot tot tot ya ko yo sa bab koy
2: barum benam koy
0: barum benam ha we ana akatin wa fop da na yo ya ke nya ko nagar
2: yo may da yo tende ah de be ke nya ko de bala ka mo tende
0: ah a chabo
2: bala ka Red ni gilo ka kinang de to kayo we ya de
0: ah bi de jutap ta kala ya tib de onnones me be
2: ande mi wo ya fum
0: onnones onnones me be
2: sehte si wo ya fum le ko ha alaji sambasar
0: okay
2: alaji at me hiro kan joke de nan jam sin ku bas lu puk wai
0: amen wa ya
2: pagok yen ngatin
0: amen
2: ya samro ka yen ngatin na barkan sule
0: amen ya rabbal alamin
2: garam nung kan na kayo
0: fadili
2: belne garam sen hay
0: rocket
2: ba xiro xanon no fop koy
0: inu jaba fop
2: yo ko ñu bon lay ker anu man ngal ne bo gannaaw ke di kes mayer
0: ah ba di dire
2: ah ah ko ganga rek andi ago radio de fi mo radio mom di kes maye fop de
0: fop maye fop mom
2: ah bo okay ne xaref teena ci ka nan ma ken wi ne la samba sa ci pro ma sax wallahi wallahi
0: very no ke anano na rek
2: eme se yo ha sina basiru jallo
0: aha ah ototoño ma ko xana toñang koy
2: ko bu ko ta gëna mo basiru
0: ah basiru na ni ande
2: ha
0: basiru na toñang usman samba sara si mang jay
2: afa kan rab dinu
0: ola nga rek te usman jay
2: ayo may mo bechote na tena yo may mo wet
0: ah mi de ken jom anda mi mo anda me dal
2: eh wala yo may mo
0: o re batana kam fog de
2: ay diga mo tayo ma ko na lay ti juk di jan mo nan ba akara
0: abera me na chafa da kaful
2: ah o ten na lu sere ko
0: a je kamare na nanange jo fora fa samba
2: fogen sere ren jala
0: nangé jofora fa samba de
2: ah ayo da ko ya na fere ko da ko gen fere ya do ne kan jala de
0: ah ya ko ndi ko jo xam hol de
2: ko na ti wala ba se tire hum tire ne fanta numa
0: ah
2: tire ko ga nan do fere ne bu ko re ko fere tire
0: ah yo ka ga da re re hono yi fum rek
2: de le nu lay no ko ko te na fa ko wala o lay te tu bab
0: ta do yo ar de andami
2: ko re tire eto wala din ni de ni tir koy ni fa fere ni tere ma tirar sa
0: chota
2: ti se ni mem
0: ha kai
2: yo nda ko fere num na kam na fere num
0: aha
2: ya koy warat mo wago nan
0: aha
2: yo ngel ne koy lam ta kay
0: ngel ne koy jema in rek kay bugna teno an
2: na la yelte
0: manam na wala el ko yakin qolle anu naye ka ofu ka khohan akajel na ga po na balfa o waji no khohik kha ga na maniye
2: a khohan ren da fa gun sa ka khoh
0: e ya ba khohel sa ka wanya ko khoh eli sa
2: ay pon ka ko ko gun sa ga de ka khoh e na sa na ko itke
0: iyo
2: ari sanga ka moda ere machka o kana lande ama machaka
0: ke
2: ari sanga tia ho ota tikan wana len tidia
0: iyo
2: kaga lai dele se re jak
0: kaga deten lai ti lai u
2: ina lai se re jafe ananga tikaten wana lai atidia
0: iyo
2: ade fanga asirik
0: apecatia
2: apecatia agar ya inoru ka ka uteri apecia
0: iya
2: kada ja nan la no tsena ya
0: e are waga sa te fa an ne koy magangen yoto da to ho sungena te maga ko te yok mako babora la naman yanu yo
2: a kaga de sere sere jafe jafe ja nan la no da apecia ma anu ay agen da gena tan yo apecia ho egen ale gena da ve biaga
0: i
2: inda su to ayo ande apecia di
0: digen e manam koy gayna koy na anuna e masne na basiru jalo ina ngaya da e to ndiga fadanga ganga jane lombi ombi nyole ngoka nay maga mukko bera ayer kamba da ber maga angay ket
2: angay
0: iya ak kaga namani
2: yo maga dele diga tenna sere jafe jafe moye buna kusilik da yo ajega de
0: namala yo gun
2: medela ya namala ya kina sa way le adonay maga nakbera maga jafe jafe la ga no akul nakke
0: akul ale nakle nakke
2: nakke
0: yo
2: yo akul nakke nakke nale jafe jafe la ya no utini sa ina ne ga no ten
0: okay
2: ul futchao boger
0: aha
2: bogero nandero sa
0: nandede
2: aha
0: haguta de aguta tirado den
2: akula kenna ke tende bota kasi tira
0: yo
2: agadena haga sere ke lai go akul nane gunkin ni jabe jabe
0: yo ne handi ke
2: kagadin
0: na le kanu ya wa sagat angayo kafke koy banju minyo minyo len koy to gera fulan no dafna
2: ka koy wa anu koy ai da hay da ha da pura lerra maga embot da bisa ndap na nge pala embot na na bumana ko ja ja kumbaka waga bom waga mo pokeno ke ka
0: mo vetti dore
2: ta ta gali
0: i
2: na na ke da medi era uchawo re de reg na se inde apula ke na ke magan na ke era da sa pia kampati
0: e mi ko ka ade ke makana no guma dimya de ko ringi mo ko na ni serere mana mukina ka honda boda upin e umrar maga na mboya la maga ko ida aje gan dango ita no yoko ina ma
2: a ko ga de are fangi amboy rek andim tin ti gi teno and
0: ah okay
2: umlaga
0: ha
2: gi teno and
0: acha kon koy sim ning gor kem garfo advat ke
2: yo
0: garfo yek nit ke
2: ke yo a khaya pa han batu kan
0: iya
2: inshallah
0: okay
3: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
4: Can you remind me a bit about the CUG plan?
3: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
4: That is amazing. What do we do to activate this?
3: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
4: Wow! Only $100 per subscriber?
3: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
5: Where AfriCell goes, nobody dares to follow.
6: Yo, Leo, you sound stressed.
7: I'm out of credit again. Mangi wants I what that new ghetto.
6: No stress. AfriCell can hook you up with their Lebalma service.
7: Lebalma? What's that?
6: It's AfriCell's life saver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
7: Wait, so no more rushing to buy credit?
6: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
7: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
6: That's exactly the point. Out of credit? Africell's got your back. Anytime, anywhere.
7: Alright, let me try this. So it's *232#.
6: Exactly. Don't sweat it. Africell's Levelma service is here for you.
7: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
6: Told you. Now go handle your business. Tengai Fesa Borna.
5: Africell, the Gambia's leading network.

0: yengot rek magrokin yare jam
1: ko bi yare
0: nam maron
1: ndi fe jam ni yare jam
0: yare jam way nam bine
1: jam som de
0: na basil ne
1: fo fay men
0: jam som kay
1: jam som de
0: alhamdulillah
1: ndu
0: no view
1: e adora ko njaba mboy le rene din chande
0: iyo
1: ya ram do gayir min
0: amin allah
1: ya sam torat fetaye mande rog
0: amin
1: ya sam do gayir min
0: amin
1: wa ci dina bop
0: amin
1: ina na watale
0: aha
1: wala ina na jetaile
0: jetaile yo
1: ke lam to na ko jere de kadang na fero dik rek
0: hmm
1: nda ko le ro ona
0: hmm
1: ala fanga fagu ba ona
0: hmm
1: ati dia jega wala po mon ba mama ci
0: iyo
1: nda jega jop ke kelam to anto no irano
0: itaref
1: kare ba chavit
0: a chavit
1: yo chau tan de ta de wa usavit fa usavit
0: iyo
1: yo me ro no de koram kan bu ko ba damo usavit fa
0: aha
1: yo nyar koy
0: aha
1: dana kay mayet yo bate
0: e
1: yam lan ka ko na ko
0: mhm
1: ba ta ona la gadi la nyar
0: mhm
1: da la ga sa kay bo ko la ngal ko na ban ba dana ka so ko le sa ko ay putero min ka gare ti nyar to dik to dik
0: mhm
1: yo kelam ga nu kafe
0: mhm
1: di janga bo to eti di
0: mhm
1: o si pa jega
0: yo
1: jega jega
0: yo
1: ole jega
0: yo
1: jay ko jega te ndi ke jay te def ka fi yedu de kele la ste par ne ko fin ti da te ten tok pour se ne a dayero kal
0: ah
1: ka gar du jay
0: ah
1: ade jega te ndi ke ndi ka di yar sit
0: yo
1: et da ngare ko fi yo leer
0: yo
1: ya ga ko le je sa ate gun num bine de la dagato
0: mhm dagafa
1: me tap ke ndi el dagafa
0: yo
1: fo gam dal me changi dal ko en
0: ah kay
1: me giro ga ba ko si yo ren ino na mali
0: yo
1: tere tere Ousmane Cisse
0: Ousmane Cisse
1: ye manding no de manding mori si no na manding
0: si senga na manding
1: de no yo siri moro re ho siri
0: ah kay
1: de no anjanga yo siri nyo anjanga ngai to mi siri nyo
0: ah kay
1: yo kendo de si se manding mori
0: dilo
1: me gro na para pa pour yes e wa fop
0: ah kay yo kanja
1: la diu ka jaga la wa te cho din no ken andilo res na poga wi si becha ro fiaga cho no ten
0: ya fa
1: ya ala wote ni no arham safana de aminya
0: e ha kay la andi gir kam na to ah kay
1: to ola den ko was no ramade na pang ni tan batan na azo ke mar usman su tuma usman ni na to ka dana lum maga den malo morin de fa te mandi mo de malo bam bambo
0: malo borio
1: ya chela wono ke usman ala isi ze bara ala andi gir le chawo de sawo yo
0: ah kay
1: yo ala andi gir ten fula la la pol
0: mhm la pol
1: yes la police so ve la paix
0: ah
1: yo sa recha o de recha de sa yo ala ndike sa wo yo
0: ala ndike
1: yo ya fara jo kanja
0: o maron de sa git maha gare kare funde na maron ida la koy hay koy ngel ne ka ala daw me hey mando kunja gode manri gora gora assalamu alaikum.

0: Anda koy jamano ka ñaaja anda arefa nga jamano ke ane makwe ga moyto go hogu yo keta ina nange jaba olaye pir pir mom yaay feeri mo nga rek andul
1: kep koy
0: yo nda imbuganga no mosan olanga e pir rebum rek toro bo mak rek ko jugla ne jokanja
1: Anda
0: mosiro nan delem no mak ka mo fa sa po win xof to an kroy me xef me xef le ya fi musiba
1: na hab noore fana koy na hab noore fana na hab noore fana re ana de nana de dem nan la yak
0: hab noore fana
1: kan kan fa nya ola be ola me waxtu noore fana waxtu re fe hab noore fana
0: Aw ten tale af dode. Korko ya makata. Mi de omage so mi ma.
1: Xeja
0: oli manam ten ki andona
1: yo ndutu jega
0: nduta jega
1: sa fen jega
0: sa fen
1: si la jega
0: sin
1: jafé jega
0: jafé
1: ñominka
0: jega
1: yo tere fay
0: tere betik
1: benam oy ka tere ko ndu jegu ilam tan ben ka gade andam ci ala di soufé o bar
0: eh ya koy xana mi xan
1: indi ko xelam ta ko no saw
0: iyo
1: xelam ta ko no port
0: eh
1: xelam ta ko no ki do ko ko seru no xe kala ya nek xoy ke lo xana na nga xoy ke sere ko ndu jegu
0: acha ya koy xan inge ki men bo dit bo ar xamel fe nagara akay lesa Allo, andame ko wala def ka la skola mo. Ah.
2: Lay ala yawe ca morola ewe ca sin gandum.
0: Ah ka la yan.
2: Ala sin gandum ko morola.
0: Ite def sin te talay na rek.
2: Ah yo sin.
0: Eh.
2: Yo nene yo.
0: Ca kanjal.
2: Me.
0: Ah.
2: Ke Usman ci se layna.
0: Hmm.
2: Dem dem digil.
0: Ah ka.
2: Den tax njaaj.
0: Hmm.
2: Awara moy tok ngel nan mak wa.
0: Ah. Andame de onan naka ñugura xéne da xaro da
2: Alaaji neena marono lay ne
0: ah
2: Alaaji ne fecca de toke wo doona mom ana yona winne de
0: oho ba ya xaver ke wayo ga da fecc ke way
2: bo waatanum
0: bo ah ga karo fa bazar ah ga reza bazar de
2: Alaaji sey fo me simnaane na pa pa
0: ah ga re fe sa bazar Alaaji sa bazar na yo na ho
2: jo
0: eta no nyaro la de kama ko la yo gue acu gim nyar na ko bala ko ke nomrel patum nyar ni kai wena kan lain ari pandike ka do ho ke na itam de dala no nyai ha kala mit umama ga itam dala ye akule wala akufit wala sate pare fa pech kaga yo tamaref digi wala ole rolan kaf ka dambo kat e ada ger kana le rolan lan boy ala maga tikawela yo guna oyer pata la escola pe koito fagi alo
3: alo
0: yare jam
3: njay
0: andayun
3: mamgo
0: ha tujereng
3: gorni jay
0: nam
3: gijaw ngono
0: ha agi jalol
3: namoy
0: inwe men rek
3: ni nge gajam
0: pa mamusa
3: simanen
0: inwe jabam
3: ram simne soko kino kino jamu
0: amen way
3: wow nata ete emission ne dimar nani
0: emission na gare fu garinan jam
3: eh
0: garinan jam
3: garinan jam
0: hmm
3: ah okay ande man an ime kado ko jega na gaje ga image emission dimanche wax ce defa rek nan gi lo xam
0: ni ke dimanche fu reub nak res no waxtu betu tadik bono waxtu xarba xay
3: bo
0: bono waxtu xarba xay
3: ah
0: eto clock boten
3: si
0: xan itana artiste falen fa na akimum zom imbu ko ngim imbu ko tegan bo ya tane ko ka fatna imba gi
3: fa
0: xam nga gilo waxtan yo ko injek na makay waxtan na koy itegin maga waxtanin noke na fangen ongentan in
3: yo
0: ya koy fo fanante no yonaga dimas fu refna arefata ngas no na eto ko lok areten
3: ya
0: ga cerero arbanga yande ko dion kotu yande ko dion kotka arbanga nikolazar yon kotu nikolazar na arefka fo ro anone koy atire bo kam gamito bugat king fasiw o gar chorteni ete gano ngoten
3: yo
0: jokanjal e
3: ta avara simam fo poa simam fo fo cere fo che mama de noai
0: jokanjal
3: inisho kontinu ma jam ma kor hasan baza
0: abaira pare de
3: fo oplane sere rawen
0: vasero jalo
3: Samba
0: marufna ko samba koy marufna aju wa badan marufna
3: Ayo ko
0: Adana adana yi to kha kha pa abu ganga de tanangin tap tap lay ne nyami weti kida ke nyam sakke
3: kotonya kotonya rek
0: ko joka jalfo acha waxtu ba faga
3: acha mo ke me ho jam simam ko pa simam ko
0: Aviro.
3: Lek mo ma goraje le ka kan boat pour tout da pour damin.
0: Ha kay.
3: Problème ore banami.
0: Diglo kay. Jokan jam.
3: Ate me ho jam.
0: Amin.
4: Ni amo la jarbi.
0: Santi ki pou kiro ganya ko jak de na waktu fa fa ga. Allo.
2: Now. Yo wasana makre waxtu fi faganda e emisione
0: aha
2: ino serer fo mbogun
0: wallahi de
2: e o serer o xure fna sax lu refna rek fo na namutina na lak nu saxu
0: aha kay
2: enda ndeter ni tere it na revenen
0: aha
2: e kaga ba indon ritanen
0: yo
2: sax lu go on rek antiga nu nanu leita
0: mhm
2: ina indam tangan na gare xana fel
0: yo kay
2: e anda asere xedela e xedela no foyolan dut nay passing ñaar
0: kay tengu
2: ko defna sere rek ko sere ko ko na forcement sa dina laksa
0: ah kay
2: ni nek andit na na waga na antu nda ole nga yere ne sele it nay revenen rek kaga kay asa lakas kam bintu ina fop lingi def
0: weran tegar aha
4: I kaga huga onar fatale insa in negalaita.
0: Tarah digel.
4: I yang kacchan unling chau ni nakmen. Nak kenna piara maga bo anu nee dinu fupam baga. Iya nama gangin negaranga lekle kaga bayale afurit acha fakifup. Nika wo ogaranga oja follow perano le me otakka. Onit maga acha fupling dikta dik naik petik beta fupling bo beta tak. Ojang chopit maga langka diganti me dakpo na fome foto na maga bo chopit mo acha fit beta tak. Ovokat sini fupa imbo dafur. Oh anu nee akhir bisa ngusirinya jalgan. Fek konte a chati betu fudika anu le sirin def maga ne natke mbodna. Wagira mo jalba damo.
0: Chai. Salti ge kara.
4: Tamu kretna afero mbagira nunga.
0: Jajaf.
4: Nengaj negar na afor kita chafake natke nen.
0: Aha.
4: Umule jalna na woy zero refka.
0: Najaf salti ge. Andi ki mu garna hot kande yam koy tiya faka tak tak tak tak buka acha nafio
5: wa pour jaf la kas ba beka
0: abdumbulum iyo
5: yes fa toke kare ko ngat tra ki lenka
0: iyo
5: de ref to san yombata
0: handa andi ki
5: yo mi yombata abdulla afiya be ka andona xewa do la lay.
0: Okay, Joe Kanyang. Okay, Joe Kanyang. Okay. Yakoy injo kanu nanjalla ke dufna nak no nakle ko yexje no do xole e waxtu injo ko to anda radio mom waxtu ref kay mbag dawe ni benen doka be benna fen fop wa ki mole ma kona kenda ke tokanu nan jall fo wi anna buka berto mbage ber fo anne ka sa kapli makke am binda yam anda kun la ya rek nang yomba sa yife a jega xana janga to ka bindan ten taxu fata mosa fata xen delem ka xenandel o xenan nan kan rek sonil kiro o xena akato xan la ayaqwanga o xena akato xa abinangan kalam tanu minyo lakas magalay neke bindona xene ta jaxaso enta ko kay baro ndila xagnu rexe mo santi ken rajo yo fop ki bagranu lay men mbage sup tox men fop na xal mbago njema ndeta gana Ousmane Cisse de na ndene ne maron illay indi tanga xan inanor yam lati emission ne faga tak mere fo ore ngwa gate hot call e xana kare bo sin ganum alla ya aserer sin ganum o xana re bo ñomin ka o re jafé jafé o xana gara re morola o xana gara re bawol ino pop imbagem pop na ilaita la kom num laitan rek ya lamtuma kam lay o xuro na garino ke nanona ino mbokat mbindi ni mbago akato tentik bu tawago refana inti kam bena na tegati yesa ajigate kam ne kam kato gande bo wago jektenu njiri te ñaare zakhara abeta nga umbindino mbindala ta moten wago lay tagatik deno tam da ando yo tagat kon koyo o anange newa nange faga horof na rek pone antona yam xayeme xeyan noy me relamta o ñarola na monna na mako ala ek ngim ñar no xoles bu gin mo xox ren o ban kim mo kin kam xaj kan tanya yamana de ga wada ganju plo rate na tos da laga na sax ka maga nabi kana to salan ban ba wow akulala ga anune magana ke berande tayer ka benan na serkala na ko ne la akufit benela sao nak ko ko ga jiga men dal ko ki dalay na men rek ola kasa dan a jigan tanantu kana kedum na na vale rek fakka ngobe mi dal mire firbe abiyangan nan kulo ko winbe ka jemel anda men indef na na jamono indef na xay pro la yat xay lak mutafak to be kilo tagan delem lakas ka jafey yam langa aser xay ne ke inja khazor na fotu ba ba xani bekten ino bora borne ne inja khazor na fa ak lak lakas ke xani bekten benevela ya mako ya benevela dimle am wana la dam tam to horuna den kafa ka ngangu me kelay ma wor na koy pay e jega ke injila et luangan wala ona kay juuf si me wala ene pour sin commando ven yefo fakata sene wala ene may kor juuf yefo fakata sene osimel fayna gasimel jayna te taxu kam fo ke ti ino fop bogum fat in fo fatamos rek fatamos miyek nanam ne koy dimanche fa gasna en defa ñak tala koy no serer ke ini tin gari nan jam en koy ata ka koy dimanche fa tanga hotel na yo ko mati radio of en ba ko ci tay no gasna ga ko ya wax ko ba ya fat ka itasaro marta jay mom marta jay no non som refa num men jek tani ke o yal bi ne abuk terer ko mo la ten bu ta la ten na terer ke jang yo waxtu bay ni ya koy ka ga nun jegun nun bag nun dam nun bag nun kenan ka ga nun ya koy aso xama nun maga koy ona sam di fe la ka fer koy na taxas bakas ya ko nday mi matam fi ya taxas bakas yon fo fulane we fo falwe fo narwe bisi da den ciosan di ma sa fatum karno kesna res nyam na fa gari nan jam waxtu ik ka fa dangam gari fo ona yufna ka auto ke fo kilian ke wa gayet indo khir tani fam ñot de la da fam ñot arda ba fam bato takwit bato yon fo fok in drive ak rek bato ciowo ar xame sa ref na xaye mu gar fon def leng serer ne rek im jetaay ba dara fedar fat im boga fat iona fat indim lera yangan bu ko jagano yif bata nam yif to ba fedar ne o batit kan fat falay famos kon jokko jala ba